0: kan sa kaumahan tanan nga mapahimos lang sa tong mag-uuma anaa ang mga programa ni Mayor Sabico nya karon naglunit usab og ganing kuan nylon og taga para sa ato ang mga mag-uuma ay kuan gyapon mangingisda ang mga
1: na
0: fisherman dinhi sa dakbayan sa pagadian so inana mga programang pag-agrikultura mangita agresibo ba resibo ma'am anaa diri sa City Agriculture Office Facebook page naa diri ang ilahang kuan
1: resibo man yang ipangita. Oh, may pay nagpakuan na lang ka, membro na lang ka sa usab kanang sa back na lang ko dunta no or whatsoever basta kay makakita ka resibo na hala buki ki adiring asa dapit nga departamento sa LGU ka makakita ng resibo kay aron yun ka makontento ana kami wa mingita resibo nimo oy tigmain pud oroy nimo diha sa probinsya sa may pangitaong so, resibo
0: oh pud nimo magay ka pasar sa SGLG
1: mauna diha
0: anyway may pangitaon nya mingon pagyud og wala ko no ma-entry katubitang kuan atong balikan.
1: Wala ma-entry.
0: Atong balikan nga kanabitang good financial housekeeping. Nga wala ko no ma-entry kay mo kan. Rason ra gina nimo. Wagin mo kapasar. Manay klarong pagka-istorya.
1: Si wala ma-entry. Sa man
0: ko no ma-entry kay nagtake ko no sa tong exam. Wagin mo kapasar. Manay klarong pagka-istorya mo.
1: Ilara. Ilara ang lolo sa imong lolo sa imong lolo sa imong lolo sa imong lolo nga namatay na. Sigurado kung ang kung lolo si mong lolo, ang imong lolo si mong lolo na matay na.
0: Government employee gani ka, be responsible tre sa imong trabaho. Marason pagyud nga, wa may entry kay maunay mauna. Di ka doklon sa imong superior ana, wa may entry nga sa portal. Wa gi mo kapasar. Mo na sakto ang pagkaistorya. good financial housekeeping, bagsak ang probinsya sa Sambanga del Sur.
1: Oh, si bagsak perteng bagsak ka. So unsaon man ninyo? Magsige na lang og panghapak og isyo batok dere sa city government sa Mayor Samico inyong sentro. Tungod aron matabunan ang inyong way pag lihok og way pag hatag maayong serbisyo alang sa katauhan sa Sambuanga del Sur unya magsige mog pasigarbuan ang inyong kanang kuan diha kasing-kasing nga nagpuwa oh la heart pero wala man moy gugma sa katauhan sa Sambuanga del Sur nganong inyo mangi pa forest among the poorest kanang kuan na probinsya within Region 9 and within Mindanao ang Sambuanga del Sur nganong inyo mangi butang og number 2 within Region 9 nga kanang sa kuan dod sa poverty incidence
0: taas og taas ang poverty incidence
1: kayo ang poverty incidence
0: Sambuanga del Sur
1: yes nganong mana kung napa moy gugma kung tinud pa mong naik kasing-kasing, dili ingon ana ang evaluation sa ato ang mga national agencies nga maoy nagtanaw ka na to, especially sa Department of Interior and Local Government. Tungod kang kay ang DILG Manggood ang nagtangag, ang nagtanaw sa mga local government units sa tibuok Pilipinas kung maayo ba ang performances nan karon. Bisan unsaon ninyong rason ning take og unsa to bar wala ma-entre sa inyong baga.
0: Baga, wag mo kapasar.
1: Wag gid mo kapasar karon daghan gid imong panghilabtan atong balik-balikon ni. Hilabtan pag yun ninyong Pagadian City International College PCIC top 6. Ha? Huh? Na top 6 ang PCIC sa College of Midwifery Board exam
0: Pilipinas.
1: Or licensure exam.
0: Top 4?
1: No, top 6. Top 6 siya within sa eskwelahan within Mindanao. Pero na ay nag top 4 sa licensure exam sa midwifery. So top 4 ang ato ang
0: usa Pagadian City International College.
1: Usa katong first graduate gyud, no? If ever I'm not mistaken, first or second graduate sa College of Midwifery sa PCIC, top 4. Whole Philippines. Kana? Whole Philippines. But within Mindanao and the whole Philippines pod, top 6 ang PCIC nga eskwelahan. Tungod sa College of Midwifery, nagsunod ang tourism. Nga diin, may migraduar na sa mga tourism na ay cum laude, so on and so forth. Then, nangakatrabaho na, di ba?
0: Yes, mauna ang programa ni Mayor Samico, ang free educational program sa taong Pagadian City International College o pang-agrikultura itong hisgutan. Daghan kayo din eh, oh. Sa pagpagayon o libreng serbisyo

0: lang sa masa nagapod-apod usab og libreng binhi. Lakip diini ang pag-insure sa mga pananom ko crop insurance, pag-testing sa yuta, soil analysis, paghatag og technical nga tambag sa mga mag-uma sa hustong modernong pamaagi sa pagpanguma o pagpahibalo sa nagkadaiyang programa sa gamhanan nga makatabang sa pagpalambo sa produksyon o panginabuyan sa sektor sa agrikultura dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Ang programa ni Mayor Samico nga pang-agrikultura. Mao na iklaro.
1: Mao na iklaro diha, pang-agrikultura, education, tanan.
0: Dili lang kay kana pang-agrikultura. Perting daghana, di na mo mataas o maapod o basa ning iyang programa pang-agrikultura. Tungod kay priority na ni Mayor Samico para natay kanon, yes. Di magsiga atong mata.
1: Oh, di magsiga atong mata, dayon ang ato ang katawhan sa dili lang sa Dakbayan sa Pagadian atong pahimongnoan nga alarming ang sakit nga dengue. Ah, dili lamang din sa tuang lugar, kung dili sa tibok Pilipinas, pero oga specifically sa Pagadian City alarming kay nagsunod-sunod ang pagkamatay na bata man o hamtong. So gikinahanglan ang pagpanlimpyo o syempre pa ang kanang mga stagnant waters ng mga tubig nga wala ninyo pang tabuni o panghinlo mo base na yung mga butilya, mga latang na itubig kanang inyuhang mga bulak diha ipangyabunang unsa-unsa pa na diha, no? Dayon na ito nang isgutan sa sunod na topon kay Sinyas na magyud si Ili. Dayon, gwapo mo kayo ni San Technician yan, arabay ng regards Dodge nga ulitaw ba na siya niya? Ngayon po si Dodge, ulitaw ba po na? Inkoporos kini sila ulitaw, wagi ko'y badi nga dili ulitaw dere. O, dayon, ang plitihan sa Dakbayan sa Pagadian na 15 baya ginang minimum ha? Dayon, sa daghanagig kayong reklamo.
0: Na yung mga ubang babao nga mga abusado ba? Yes. Magpasulabi bitaw sa plitihan. Sa naminaw karon mga hilig kanang mga pasahero, kung namo yung mamatikdan nga mangayo o grabing plitihan sa mutag na ay mga tarifa, itik sa gula din niya sa mo abi kaya mo anang latigohon ris kanginan.
1: Yes, ipahibaw na ninyo din. Ato nang i-explain pa sa sunod, wala na to ni gipabayaan lang ang maong isyo kay makadaot kini sa imahe sa atong siyudad sa Pagadian, ilabi na sa pagpaningkamot ni Mayor Samico nga diin mag-inganyo ta og mga kanang bisita kaning mga dumudoong kay daghan din hi sa Dakbayan sa Pagadian ang anhi unon bisag di mo ganahan mo ani sa Pagadian mo ani gyud mo kay regional center man. Yes, sa ato ning kuanandod sa paladman sa sunod natong panag-uban. Yes, muna tayong panahon
0: warning sa mga abusadong bawbaw driver, tricycle driver. Kabalo, gay mig, kamo may kuanya, akso maglalis mga pasahero. Hinay ka, kita mo dos kaginan.
1: Anyway.
0: Wata igong oras sa pagpadayon sa inyong programang ang kakuhan. O kakuhan, galang sa kaginan sa gihapon, Dodge Marzon.
1: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico, syempre pa sa Pagadian City 15 Council, na ang align ng mga city councilors nga kugihan nagservisyo, City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, number 1 City Councilor Engineer Roger Acidilio Uga, doon na pa'y uban. Syempre naman, ako sa Redrio Moingon, God will make a way. Because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambo. Bangka del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold, barato kag epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
4: This is amazing variety from the 90s to now.
5: 106.3
6: LFM.
5: Best music.

0: horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian og ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
3: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan jud nga nagyud say ka usaban.
4: Taas di ang sugar si mga asawa sa
3: 11.7.
4: Karon?
3: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
4: Uning baba
3: na. Baba na. Gikan mo ko diha.
2: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
6: Yes, strongest. Yes, strongest.
7: Three, two,

0: 106.3.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sundown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: kahit na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katul-katul. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: 96.3.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagpanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC anay mutang sa Tuburan District, Pagadian City, ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug update.

0: ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng cholesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Strongest 106.3

21 minutes after 8, what's wrong? Okay, nasa naman eh. 21 minutes after 9 in the morning, that's Nina for you with Someday. Someone's gonna take Someday. Someday things will be better. Probably you are sad right now or you're confused why things are not working for you. No matter what you do, murag dili gyud ka, dili gyud nimo makuha ang imuhang mga gusto. Maybe because, as I said often, this isn't the right time for you. Dili pa panahon. Kaya na may mga panahon gyud, na may mga seasons sa atong kinabuhi. Maybe napakay wala na correct sa imuhang kaugalingon. Maybe dili lang yung ka ready sa mga blessings kay basinba o ka nang makuratan, bitaw ka. Dili ni mo ma-handle ang ihatag sa Ginoo. Dili ni mo ma-handle og ayo ang ihatag sa Ginoo sa imo, be it a partner, be it a promotion, or a new negosyo siguro. Sometimes, may ingon na lang yung ka, nga no, kang uban, maragdali ra ka ayo para sa ila makuha ang ilahang mga gusto. O maybe, ingon ana, naningkamot po sila, grabe ang pagpaningkamot. Or maybe, dugay kayo na nila gihulat ng ilahang mga unay unsay naa nila karon. Wala ta kabalo unsay struggle. The same way nga, wala po sila kabalo sa imong struggle, di ba? Dili lang yun na mawadaan og paglaong. Every single day, magpasalamat ta nga nakamata pa ta kayong uban gali. Naningkamot yun taon nga makamata. Naningkamot especially ka ng mga naa sa ospital, na yung mga balatian nga gihambin. Naningkamot yun na sila nga mapiskay. Kita nga okay ra kayong gibati. Gamay ra kayo kuan. Mura na din tagapasan sa kalibutan. Apil na ang ubang mga planeta. Very down na din kayo ta. Ato lang ibutang sa itong nauna na God has so much plans for us. Maybe this isn't the right time for us to have that. Maybe because na ay mga areas sa ato ang life nga dili pa ready. Na pa ay mga areas sa itong kinabuhi nga dili pa ready madawat na. So, dili ta makuan, dili ta mag-uulog, dili na to i-compare ang atong kaugalingon sa ubang tao, ha? Kay the more ta madown, padayo na tong i-compare. I-compare na to. Ano si kuan maligi? Una na maligi. Wala, good day kahumanan, ana. Mas suko na lang yung ka sa panahon. Mas lalo siguro gihapon nga kuano, mas lalo nga dili mahatag sa ato ang atong gusto. Kay puno na hinuntag kasuko, puno na hinuntag ka ng mga jealousy sa ubang tao. Let's just be happy o gunsay na ang uban kay, you know, believe in yourself that your season will come and when it comes, mayungit kag salamat kaayo Lord. Mugiday niya akong gihulat. Mas dako pa minsan akong ipangayo, di ba? So padayon lang ta. Padayon lang gihapon ta.

0: horas, a las 9:30.
1: Isip usaka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko mati to tagom kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila, kaluoy sa Dios mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure og atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasurbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Ang

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Sample Plus Gold.
1: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 da lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: The secret of health.
5: Welcome now sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento Santon Plus Gold og Santon Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
5: Kaibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke og sakit sa kasing-kasing? Tungod kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga ang garlic adunay anti-clotting properties, usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis, usa ka problema sa agianan sa dugo tungod sa mga plaque o barabara nga mao hinungdan sa paggahi ug pagkipot sa mga artery.
0: The secret of health.
5: Matud pagani sa National Heart, Blood and Lung Institute, mao kini ang hinungdan sa stroke ug heart attack.
0: The secret of health.
5: Mao nga kung ikaw taas na og triglyceride, cholesterol, mga barabara sa agianan sa dugo, inumin na og Santon Plus Gold para malikayan ang stroke ug heart attack. Tungod kay nakita sa pagtuon sa ato mga eksperto, makatabang ang Santon Plus Gold nga malikayan kini nga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing og stroke, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gyud gisiguro og tumar ang Santon Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Madaling kapitan ang ubo, sipon, tragaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 10 sa buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabag di kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita Alas 10. Walang puso nga dagpas mga otoridad ang sa kakwarta uno anyos nga dibidwan sa gipahigayon nga search warrant human kini nga nakalapas sa Republic Act 10591 alas 8 kagabi sa Purok Pakiangayon Barangay Eastern Poblasyon Sumino sa Sumbanga del Sur. Sa ilang nga kini gipangunahan sa IDG sa Sumbanga del Sur Provincial Field Unit akabag ang Municipal Police Station sa Sumino ug pang hutong sa kapulisan na resulta sa pagkasakmit sa caliber 22 rifle na usa ka homemade shotgun na usa ka steel shotgun magazine o upata kabuhing bala sa 12 gauge shotgun. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa IDG sa Zamboanga del Sur. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence sa FIMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ana oh.
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo'y bangon. Unya, patsik ako. Eto, naapod ko'y hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko'y Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta.
6: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
6: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
6: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy. May problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta, nay?
6: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
8: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
9: Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
10: So kadyon pag-apply sa kong bana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
11: Taas din sugar si mga asawa sa
10: 11.7.
11: Karon?
10: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
11: Uning baba,
10: baba na gikan mong kudiha.
9: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
12: Ni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus 2 lupayud ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: 94.3.
1: Strongest Bell.
2: Oras, alas 10 y media.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan na ko siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit git ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: way. 106.3. Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum with academic track, ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20-2026, og ang klase magsugod karong June 22-2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, og mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bagi niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Ni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: A difference you can hear. A difference you can feel.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagdig kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 11. Dayon karon nga nanawagan ng PNP Pagadian nga to sa mga individual nga nalambigit sa illegal na drugs nga muundang na sa paggamit o papayot din aron dili kini mga dakpan. Matod pa sa kapulisan nga hugot nila gipatuman karon ang paglakag sa mga individual nga nalambigit sa maong mga binuhatan aron nga diin na mapakgang na kini. Kahinomduman nga dunay managsunod nga drug bypass operation nga gipahigayon sa syudad sa Pagadian. Oga sa kasamtangan kini ang nangabilanggo na. BBC Daklit Balita alas 11 ko si Bagting 17 Florence Afima usa ka maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang.
6: 106.3 Experience the best accommodation from a hotel.

0: 106.7 L.
1: Kalandrakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Umuwagtang sa kalaay o mga kamingaw. Kalandrakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, ligaw!
1: Mapasaot ka pa.

கேட்டு குவிசத்தை டக்கிறோம். இதெல்லாம் சாசு ஷேதேனா Good morning, kalau satu orang ada video di dekat Roin kita tepuk anda untuk apa tu dan topik CBA satu orang kita tepuk dengan semua anggap peninsula. Of course, we are from DXCA 106.3 Bell FM. Saya Mulka sa toang EM Bena DXBZ Radio Bagting at ang ininyo karong alas 12 ang takna sa udo. And of course at karoy na katoang programa madunggan una sa toang CBN ng DXCA 106.3 Bell FM. And of course at toang mga namino din na karoy na katoang official text line number alas sa toang mga palabiyog din ha. Cha-cha-cha. Yes, ang ato official text line number 09989978890. 09989978890. Wala ito cellphone number. Alas ito ang mga gusto nila ang love you. Ah, sana all love you guys. Yes, of course, you're listening sa ito ang programa ang Kalandrakas kauban si Inday Karuta. Taman tala unang takna sa hapon maguban-uban madayo tang tanan charmos gigno. alas 11:08 na o daba. Well, alas sa pamang ng ilaw din na karon time sa kay murag ni hangga may akong computer o sinahitabo ani. Sabi na kong musunod, eh, musunod. Hindi siya ganahan musunod kay gusto siya maglain. 11:08, alas 11:08 ng Taknas Bundang. Anyway, ang atoang na programa ang Kalandrakas, satod ka na to sa atoang mga gamahanan o kaybulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfoods Perolina, kauban ang target line, Power Scent Lenimit Oil. Ang atoang ha-plushes oil, gabatod pa nila ang iyang kahalang, ang iyang kabugnaw, ang iyang kakahumot, manut-nut, manut-sut, gurkonogikan, spanit, lapus, kaunuran, lapus pa yun sa kabukugan. Bona, sa tanan na itong mga wapa naka-avail, avail na kamos, sa tanan na itong mga wapa naka-purchase o nakapalit sa itong product package, siguro ang makapalit mo kay natay pang alas dos o pang alas nuwebe. Nagatag na, ito ang target line team sa ito ang kalipayon na gagrasya, panalangin alang sa ito ang mga mahiligon na gamo ang today yung slow to outlet aron na mutaya sa naol. Ano man dahil? So, ang ito ang produkto, mo lamang ito ang paliton ang one set sa ito ang product package aron mamahimo nga maangko din yung kadaugan o kasulbaran sa ito mga problema o mga suliran. Labaw sa tinayin, ang nakanindot ani kay ang produkto makaayo. O niya, ang ato nga kaninga pagdawat unya sa grasya o kalipayon alang sa to ang mga mahiligon o sweetress libre na. Sa inyong lamuhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address, inyong contact number nga to sa 09380028888. Or pwede sa mo text, no? O kaba mo tawag sa cellphone number 09-35-588-5488. Mili lang mo diha. O kasi may mas gaan sa inyo ang dughan. Charma! Gusto na ito ang mga damidaw ni Nagkaroy ni Hang on Tight sa toang programa. Of course, ang pinaka-lobting, pinaka-hait, pinaka-unsan. Yes, ang Kalandrakas naman tala unang takna sa hapon. Once again, halas sa toang mga naminaw din na karong gusto mag-avail door-to-door delivery ang toang product. Di na kinanglan mo mga outlets, ato ang mga butika o ato mga pharmacy nga na ang ato ang target line ng mga products package. Tungod kay ihatod diha sa inyo ang balahi. So kung ikaw naamon na himutang layo-layo yun sa ato ang kalungsuran, di na kinanglan nga mo ato o mababa mo sa ato ang lungsod aron mo palit sa ato ang product package sa mga butika o kama mga pharmacy. Tungod kay ang target line na product package ihatod din at ninyo door-to-door delivery. So ang inyo ang abaton lang, i-text lang yun ang inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number to 09-380-02-8888. Guys, si Mindunie all the way from Tokoran, Zamboanga del Sur. Gusto mo yung magpahaton sa product dahil ang manamo mag-ingon betaon, i-text inyong pangalan, inyong address o inyong contact number aron ihatod i-deliver diya sa inyo sa Tokoran 09 38
0028888. Alas 11:12 na. Dinigyan mo sa toong magbanag-uban. Of course, kini ang kalendrakas. Kauban si Inday Karuta.

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi, mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, maka-inom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos day ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasurbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na!

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11:30.
2: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod gini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memorya o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit suri Gautil Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bila-bila herbal coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sir Gaudel Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Og salamat kayo sa bila-bila coffee.
2: Patasa na gayud pag inom ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang paragis bila-bila herbal coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila.

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Periclorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
4: Ana, ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: mapasaot ka pa.
1: Sikwata is single na. Itag na sabuntay. Gano'n nila naman sa tuwa magpanag-uman. Of course, kiri Uncle and Rakas. Gawin mo si Inday. Gano'n na. Gano'n sa tuwa mga nabinaw din na gano'n. Hi! Yan na gano'n tayo. Good afternoon. Magpakalan Rakas lang ko sa kahanginan. Like Michael Andales, Algin Abacatka, to Lover Boy, to Giselle Macan, to Lonely Girl, o especially to Ramel Lapinoso. Nagpakalan Rakas. It's me, Marian Rabanuel. From SND, Lano del Norte, Sultan Naga de Mapuro. Request lang ko Inday on Answer the Poem. O, diba? Thank you so much. Okay, salamat. Okay, Answer the Poem. Okay. At yung pangita ko na yung mag-request Answer the Poem, I liked it that way. Ginaan po ko na yun ako tama mga lagi ito sa una lang. Thank you so much sa pag-request na langgi. Marian Rabanuel, all the way from SND, Lanao del Norte. Asa naman to? Naara to? Naara diri? Diri ra? Oh, naara diri. Ready na ako imong request lang ging. Sa una lang, we have a caller on the line. Hataga na itong pagtaga na itong caller on the line. Hello, good afternoon. Yes?
2: Hello.
1: Yes, lang ging. How are you? Kamusta?
2: Okay lang
1: yung kay Darot, bye. Okay. Yes, Lengging. Kung sabi ako ikalagan sa kong nga guwapa nga color.
2: Pagkalandakas na ko yung kay Darot,
1: bye. Okay, sige. Go ahead sa mga kalandakas na gigi kay Nang Nang Nang.
2: Ha?
1: Go ahead sa mga kalandakas kay Nang Nang Nang.
2: Sige, sige. Pagkalandakas lang ko yung kay Darot, kayo nauna nimo. Good morning.
1: Thank you.
2: Oh. Sa ako mga friend ko dahil nga na sa Pijas Linya si Liz Katriveriasis and Jed Palalon at yun na makatkat o si Marie o si Marlene Aquino ko dahil o si Marian Rabanuel so yun especially ko dahil sa kuyab na si Gabriel Patulba. Yeah, sa Malabi.
1: Yes, uh-uh.
2: Wala lang yung negro kay British kong tumbe.
1: Yes, usaman nga sa akin. Mang gusto nga i-request lang, King.
2: So, ikaw at ako by remix.
1: Ah, duwaon ikaw ako. At ako. Oo.
2: O, pwede duwaon.
1: Okay, usaman usaman ikaduha lang, King.
2: Wow, so pwede mo.
1: Ah, ato na bibo.
2: Oo, ganun na lang i-negro kay okay. Nani Back Ride.
1: Yes, dai mo backride. Sige, go ahead sa mo backride. Siguro alam na, may help me. Yes, hello?
2: Ay, nawala
1: sila yung nagarotay. Nawala, may. Okay, sige, mora ni.
2: Oh, kanalang
1: nagkaroon tayo. Alright, thank you kay salamat sa pagtawag. Inday, Maika, Andales. Thank you kay Langging. Yes, dati another caller on the line. Asa naman ka caller on the line? Hello?
3: Hi, hello, Inday Garotay, my photo.
1: Yes, may ngunto. Kisa ni Paliho, ay?
3: Si Rian Jin, nang magsaysay.
1: Ay, Rian! Yes, Rian. Okay, go ahead sa mga greetings. Diyan lang king mo mga palabi yung go!
3: Una-una na siya mo, Inday Garotay. Nakuha pa yung... And then, kay Tay Marlin Aquino, kay Mahika Andas, at kay Babir, yung Karin, o kay Karin, kay Karin, o kay Karin, kay Rin, yung Otsu.
1: Thank you!
3: Pwede mag-request ng song?
1: Okay, sige, go ahead sa mga isang song!
3: By that,
1: na remake. Asa man niya
3: saan? Kuan hindi ka rin atat sa kita.
1: Ha?
3: Tatsu by that, na remake.
1: Ah, okay. Sige, sige. Ato nang i-play, ha? Thank you, guys. Magtawag, gong! Okay. Anyway, kaya sa Dawson at Takna sa Uto right here sa ito ang programa kailan rakas ka ba si Inday Garutay right here on 106.3 Bell FM in simulcast with Radio Bagdig.

0: for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Mapasaot ka pa

0: Yes, of course, sila lang sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw! 106.3 Bell FM, it's called Simulcast sa ito ang EM Bell. Nakasimul na ba? Yes, DXBZ Radio Magting. Alas 12:08 na! Yes, alam sa itong mga nagita o barato ang manigaligan ni kandidat o 100% nga cellphone, laptop, CCTV, printer, dagat pang mga accessories ay yaw na kabalakan tungkol kay available na kada sa EB Gadget Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian, mga higala na anihimutang sa may Rizal Avenue, San Francisco, Rizal Avenue, at bang lamang sa may paprenta. News na kay sila nag-offer o pautang. No, alas ato ang mga why ika-cash. Magdala lang mo og valid ID, down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. And alas ato ang mga daghang mga juice. Daghan yung mga kwarta din na niya mag-cash. Good news. Alam ka rin yung tanan. Doon kay nag-offer sila og 5% discount alang sa mga mag-cash. Alas dugang nga kasayuran doon na lamang ila ang mga bahigala o ang mga guwapang mga staff din sa may EB Gadget at pagadian. Mamessage usap sila sa may ang ila ang FB page, ila ang FB account sa EB Gadget pagadian. Ang EB Gadget pagadian din doon ay branches sa Lungsod sa Aurora, Molabi, Midsalip, Dumigag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Miguel, San Pablo, sa may Marcos sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa may Tudela. Lakip na din sa may Tigbao, Zamboanga, Del Sol. Yes, and okay, so EB Gadget, sabun mo, sagot ko. Alas sa 12:09 na. Yes, we have caller on the line. Hello, maayod to. Nakabriod to na ba kahit? Hello? Ito yung sa. Ako gito ba? Ninawala siya. Narady ay. Hello?
1: Bayo, hindi ganun tayo.
0: Ano ba itong gito ba nawala? Amay, di ko ano?
1: Ala, basing ko ang doon ko. Basing light out so nanawag ni Mordi Garota.
0: Ang ginoo ko, kanilang laging kamot lagi nga balaan. Bisan unsa na may pagtuslukon. Hello,
1: lagi Inday Garota. Mo request ko dahil Inday Garota.
0: Yes, ang samay mo i-request lang, Ging.
1: There she goes, o kuan, katong... Basta na itong isa, o katong... Hawak mo ang beat.
0: Okay, sige. There she goes. Ola, hawak mo ang beat. Yes.
1: Oh, nauna ka rin mo hindi garo tayo mayong uto. Magpakalandrakas na ni Kuno. Nauna hindi garo tayo mayong... Mayong pagpaminaw sa talang naminaw. Oh. Mm-hmm. Sa kong mga sugay gala nga sila John Mark Balisan. Sa Marwi G. Biasa, kang Ace Chavez. O sa kong agaw, Angela Beatriz Tabosaris, Jano Tabosaris, Raymond Tagalugon. O sa Raymark Tabosaris, kang Lover Boy, kang Almira Ruiz, Jennifer Ruiz, Jeneline Humatig. And... So, hindi Katyo of Kapabato, hindi Katyo of Tiguma, Pagalihan City, kang Gato Kali, kang Lovely Girl, Lovely Joy, and to Sir Mr. Candia, Isa Maghanoy, Katarina Bidik, kang Mike Andales, Gabriel Bakulba, kang Marian Emanuel, Gilbert Bunsalao, Midi Mayo, James Castada, John Ridela, Sir Nachubert Olivos, and Gisa Valencia, Jerome Pagalan, Marilyn Bularong, and to Ate Gisir Martel of Bicolog, o sa mga Tagalugon, Tagayon, Albano, na Mukatkat Pamilya. Ang napakalalakas, Gika ni Aljo na Mukatkat, ano ka din sa may Pagalian City. Salamat, Inday Garota, and God bless.
0: Thank you, Kylie. Alright, ang ato ang bayi, og laki. All the way from Santa Barangay, Santa Maria, Pagalian City. O, diba? Thank you, Kayo. We have another caller on the line. Hello? Yes, good afternoon. Yes, hello?
2: Good afternoon. Hello?
0: Yes, sir! Yes, nag-aasa ni eh! Hello?
2: Hello?
0: Yes, sir! Hello? Yes, go ahead!
2: May mong tabiha, Inday Garota?
0: Asa ba ka nanawag ron, sir?
2: Yako sa Bigong.
0: Asa Bigong! Okay, yes, sir! Kisa mag-aala, kisa nga-aala yun ato, sir?
2: Si Ramel
0: nila, pinuso. Ramel, okay, sige. Sir Ramel, go ahead sa mga greetings, sa mga shoutouts, yes, Sir Ramel.
2: Ayun,

0: Nam na Victoria Gatula o kaya papa na si Margarito Abaton o kaya mga itoon si Michael si Milvin si Maylin o kaya ang kambal na si Maylin o kaya ang daughter na si Princess Andrea Arabanuel. More request lang ko.
1: Yes, also may may request lang ay
0: always remember us this way.
1: Always remember us this way. Okay, more than here.
0: Inday?
1: More than here?
0: Oh, kanalang inday.
1: Thank you, thank you, kayo, Sir Ramel. Nagagay, salamat. Yes, all the way from Tigbao. Ba to? Ito ng tawag all the way from Alubihin. Hello! Yes! Sir John! Kumusta? Yes, Sir John! Kumusta? Gimingaw na ko din mo doon!
2: Mag-request lang ko din eh.
1: Yes, also ba din may request long?
2: Itong Oscar.
1: Ha?
2: Oscar.
1: Okay, more na eh.
2: Oh, mara na DJ, dagan salamat.
1: Alright, okay, salamat. Yes, si Dudong Jenjan, all the way from Alubihid, Misamis Oriental, and Tinuod Jude. May ando kong Cagayan de Oro, naka-tuning in ko sa 106.3 Bell FM. Grabing kusuga, ginita mga langit. Thank you, kayo. Naghangit ang mga color roll. Play sa kong music, tamang mga langit. Asa o nilangit niya? You was wasan you go ninyo no alas ato ang mga namidaw ni Dekron official text line number sa to ang programa ang kalendra ka 0998-997-8890 day nato inangutan na kaganina in regards sa to ang target line na number kaya gusto daw silang mag-text sa ila ang pangalan address and contact number kay mag-avail sila sa product package ha ang number sa target line official 09-938-0028-888 mo na, okay? So, alas 12:15 na! Hindi nilang kama sa to ang mga nag-uban ang Kalandrakas. Kauban si Inday Karuta!

0: na wala ning nga unsa nga kuan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga gigiyahan puno sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauban mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Ang mahanad o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alaw sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Legacy Bia, sou e pior pra unir 106.3, daí essa frequency para ikaw happy everyday. Um gusto ka o R&B, hip hop love song, pati na medley, tune in the ring. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stereo Station in Baguio, and no one else. Ang Baguio Broadcasting Company, paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go, kini nga.

0: break it down.
1: Horas, a las 12:30.
2: Testimonia.
3: Uy, baya ni mo na istri ng mga pirmi kang magkarne. O sang adlaw, sinog bang baboy, gapon, hinat ang baka. Uy, gaong sa kisda gulay na ibibi. Ayaw anang humba kay bahay blood ka na. Ah, tayo doro ba ng sakita? Taghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
4: Bahay blood yun yung noon ko, kundi ko ni mo pagkanon ay ning humba. Oy, lalit mang, nang huot ang akong tagkobo.
3: Uy, tay, ngano ka?
4: Nalipong ko. May sakit nga akong duga.
3: Uy, usa! Day! Day, baby!
5: Suhi ini nga akong dipalit nga herbal ma.
3: Oy, usa man na.
5: Matud sa akong makauban sa trabaho nga tumar og paragis bilabila herbal capsule katuluso sa kaadlaw.
6: Mao ba?
5: Og aplasa na to og paragis bilabila herbal oil ang imong kalawasan ma.
3: Maayo ka na na.
5: Suwaya na to pa kay daghan ang makapamatuod sa kaepektibo ini.
7: Milagro!
4: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila herbal capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
8: Praise the Lord!
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
9: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
10: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: convenience, safety, and affordability. Pensione di Iliana.
1: Sampon Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sampon Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sampon Plus Gold.
1: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sampon Plus Gold.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Na ang gamhanad ko kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product pack, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagid ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha yun sa 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!

Okay, ito susustong nagnagaroon. Alas 12.55 na. Alas na para bumaybay tayo sa itong programa, Kalan Raka. And catch me again, once again, with Inday Garo tayo. Ugma po hoin, alas 11 lang gihapon sa bintag. Taman ala una ang takna sa hapon. Right here on 106.3 Bell FM and simulcast with 106 Mega DXBZ Radio Bagting. Thank you.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balita.
5: Kabagding o kabalkada, mayong hapon kaninyong tananan yan ang BBC.lit Balita ala una. Nagpahigayon o clean-up drive ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa sityo Dumiurog Old Poblacion, Munay, Lanao del Norte o uban sa laing unit sa militar o 30 ka mga residente. Naghiusa ang mga partisipante sa pagpanlimpyo sa palibot, pagpamunit sa basura o paghinlos mga kanal aron mapalambo ang kalimpyo sa komunidad o mapaligon ang panaghiusa tali sa militar o mga residente. Inyo nabati ang naklit balita launa. Ako si Bagding Bindinuwabe Chiril Unyot Liraz. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitan.
2: 106.3

0: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupay yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.

June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapaligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: 106.2
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagin ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09380028888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na! 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit. Balitang.
5: Kabagting o gabalkada, mayong hapon kaninyong tanan. Anyan ang BBC.lit balita alas dos. Nagpahigayon ang Integrated Provincial Health Unit kung na IPH o Zamboanga del Sur Office ug monitoring and evaluation sa local level plan implementation protocol sa mga lungsod sa Mahayag ug Tambulig, Zamboanga del Sur. Ang kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa lokal nga sistema sa panlawas, pagpaayo sa paghatag og serbisyo ug pagsiguro sa kalidad nga healthcare alang sa komunidad. Inyong nabati ang daklit balita alas dos. Ako si Bagding Bainin Webe Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit. Balitang.
2: 106 points.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Ngayong 2pm ang mga representatives from the Commission on Audit at PCSO. Good afternoon po sa inyo. And syempre, hindi pwedeng mawala ang ating PCSO Draw Coordinator. Isang magandang hapon po, sir. Lotto players to ensure fairness, transparency, and equal chances of winning ng lahat ng players. Every morning, we conduct pre-draw procedures. Para sa highlights, narito po.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto fans, your chance to win exciting prizes begins now. Get your tickets ready and tara! Let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years of age and above can play and win in any of the PCSO games. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 21. And the second number is 16. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 21. And 16 in exact order. Tatlong masuswerteng numero naman ang bibida sa next game natin sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DHTV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ni ana ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay manghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2 This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sanzone Gold Herbal Capsule o Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Sanzone Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyay gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sanzone Plus Coffee Mix.
2: Sanzone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sanzone Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sanzone Gold Herbal Capsule, ang Sanzone Vitamin C, ang Sanzone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: 106.2 Yeah, yeah. Check this out.
5: You wanna check
4: brand new track from Bell.

0: Break it down.
1: Horas a las 3.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
3: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Gidala sa DENR Ridge 9 ang ilang express permitting on wheels o mobile one-stop shop sa Donnells Beach Resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Aron mapaduol ang mga serbisyo sa publiko sugod kagahapon Hunyo 29 hangtod karon ng adlaw. Ang kalihukan nagtanyag og paspas og sayon nga pagproseso sa environmental permits, licenses, land patents ug uban pang serbisyo sa DENR niagi sa nagkadayang frontline offices niini. Inyong nabati ang daklit balita alas 3. Ako si Bagding 29 Cheryl Uniot Liraza. Daghang salamat og mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: DJ, please pick up your phone. I'm on the request line.
0: Yeah. Check this out.
7: What about check?
0: Brand new track from Ben.

0: man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
1: Hey. Nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
0: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
1: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
0: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
1: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
0: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas og singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko po pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Fourth week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres y media.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mong lawa. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo, no? Niya makasaka ko, makalagsan. Oh, bukid doon. Gano'y ay.
3: Abukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Abukid sa...
4: Ganing. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko. Maglisod
3: ko. Baka ka sa bukid, hindi ko kasaka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na ihaya.
3: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
4: Makakat-kat ko ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga kapatid. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa ka na ni Mulay?
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tuloy mo idad.
4: Ay, kung anak ka, no, binta na ka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: kids akong nose the pick. Karun, wala na kay, wala naman po siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.3

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asa-asa kukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nangumah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ana oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha gid sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.2
6: Convict. Hey, what's

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Balitan.
4: Kabalik-kabalikada, anyan na BBC Daklit Balita alas 4. Posibleng mubos ang plitihan na sugod sa Hulyo humang gipakunhod sa Civil Aeronautics Boards ang fuel surcharge ng ipatuman sa mga airline companies. Kini na ang labing ubos nga fuel surcharge sa kanisaka ang presyo sa lana tungo sa tensyon sa Middle East. Sumala sa CAP ang fuel surcharge ibanan ngadto sa level 9 alang sa Hulyo 1 ngadto na sa 15 ikan sa level 12 nga gipatuman niadtong bulan sa Hunyo. Kini na ikaduhang managsunod nga pagkunhod sa surcharge level ng manasab kini gipaubos gikan sa level 13 ngadto sa level 12 sa ikaduhang bahin sa Hunyo. Ubos sa level 9 ang mga pasahero sa domestic flights mubayad na lamang og dugang nga 287 ngadto na sa 839 pesos nga mas ubos kun itandi sa 389 pesos ngadto sa 1137 pesos lalom sa level 12. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Balitan
6: 106.5. Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Adni Ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mong gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: 106.3

0: break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sunphone Plus Gold.
6: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitupultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
5: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abling ikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.0.
1: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang mag-permente, kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan capsule, hey, karon, dili na kayo kumag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.8

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kung unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa infeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika. The Secret of Health.
3: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa punjay, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila yung antioxidant o nagwagtang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Biggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
3: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasana ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naanay vitamin D3 ug mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-isab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ania na mga higala, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: The secret of health.
3: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagmintinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw.

0: Gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: The secret of health.
2: Akong balikon para iwas infeksyon. Inom ta adlaw-adlaw ug Santon Plus Gold. Ug para mas malipayon ug mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Ug siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin kanatong tanan.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: And the second number is 16. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 7 and 16 in exact order. Lucky 3 numbers naman ang susunod na mamimigay ng papremyo after this break.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DHTV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo naman via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 3. For the second number, we have 8. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 3, 8, and 6 in exact order.
5: 106.2 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106.2

0: Sun Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sun Town Plus Gold, kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos dai ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold ug Sun Town Vitamin C.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan og mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.

0: 106.5.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Horas a las 5:30.
0: 106.5.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na bigmati kani o, pa-check up ko dito. Tas doha pag yun ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5'7".
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
0: 106.5.

0: 106.5.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha huwagin sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na 106.2.

no one else. Abangin yung broadcasting company. Paboritos mga lamang sa hero, paboritos mga lamang sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM, mga bagong kanta, ipatuloy.

0: 106.5 L.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadi and Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

0: 106.3.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6 y media.
4: 106.2 Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila dili na kamagagwanta pa.
5: Alarat my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
6: Dili!
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
7: RMN Production Center! Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon! Bud-bud-bud o pipinka!
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
8: Paidiga! No. Bada!
5: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tadiro!
8: Isamot ka ba di mong naong ganihilak ka ba jigaw?
5: Gikan ka rin, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Na ang pulo silang ko.
9: Imo na ko checko, pero pagkasliyon ako, dato na gud ka.
5: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Unsa?
5: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Ug kana, way lain kun dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
5: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jerko.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
4: Ikapila man mo si Imnon.
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oy diabetes. Kani oh. Pur nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagaasa.
5: Upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun nga naminaw kagun.
5: Dapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: gabi, main kadlawon basta tanan maayo. Ayaw kadlawon yung tanan niya. Kumusta naman niya sa inyo? Higalas kaginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiara? Okay, it's shoutout time! Shoutout ka to sa Husay family niya sa Macrohon Leyte, Sir Ray Hurbuda and family, si Sir Manuel and Madam Belma D niya sa Bourbon Cebu, sa Kumpok family niya sa Mindanao, Manny Alberio niya sa Davao, Rosan A. Muratas, si Pari Ricky and Mads Vivian Viente niya sa Valencia, Negros Oriental. O niya, gikan sa ni Pedro, ganiha, gikan to ni BSI. Bangog sa ilo nga tong founder o writer-director sa drama kaning Budbud o Bibingka. Okay, niya, set out sa gapo ni Huwi Siton, niya Randy Siton, si Linimor, Victor, Diana, Bimbo, gikan ni Pedro Pungasi. O ni Roland Marata Carbon Market, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, buena. Atong mainumduman nga gibalitaan dayon ni Bogart si Lalat bahin ni Jigo nga nahimong instant billionaire. Wow! Siya sa laing bahin usap gusto na unta nga hunungon ni Jigo ang pagpa-audition kay wa magyud sila na dawat. Pero kalit nga miabot si Takla og mi-audition usap, lipay kayo nga tong bida nga si Jigo. Muras yag nagsakay-sakay sa panganod. Wow! Ingon ini ang naitabo, no? Ni aday na lay sumpa ni ngatong sugilanon. Bod-bod og bibingka.
1: Nasa kanya ang lahat, bay! Pati ang puso ko!
2: Patay!
1: Siya na bay? Siya na ang babae nga dad-on ako sa altars kami yun! Si Takla! Takla!

0: Ay, Gian, langga.
1: Nana at tita lang.
0: Dinilang ka ha. Musod doon ako sa kusina. Magluto pa ko aron iniguli ni Miss Palalat doon na siya makaon, okay?
1: Oo, at tita lang.
0: Magluto una ko aron dilita kasabaan. Igo lang rabain taon tang miipon inimbaya. Mientras nangita po kong lain trabaho.
1: Oo, ate.
0: Nakasabot ka, Gian? Ha, langga?
1: Sabot, Gian, ate.
0: Okay, very good.
2: O, lagi, oy! Nadala kita kang kwarta. Oy, what's up pa? Ay, kung apura ha. Oh, ay!
1: Ay! Ay, das mag ikaw, Gian!
2: Animal ka ba ta, aka? Hanggaw kang bata, aka? Dinas magan ko ni mo? Huwag ka gihinong ng bata, aka? Permi ka lang makasaan ako. Wari mo ikay kami tinibaya. Sige ka lang duwa-duwa. Dugang ka lang sa pakanunan. Ang maayo ni mo, no? Tangtangan kas dugan.
1: Sakit na nga, Miss Lalat. Sakit ayo. Ayaw ba sakit ni Jayan, Miss Lalat?
3: Ate Lalat, gano'n ko ni? Ano nag-ilak mo ni bata?
1: Ate Takla!

bidang apikihan kita ko. Huwag ganito kapalit o glod sa cellphone. Tungod sa kalisot. Maya kanot na kayo ko. Ah, ganit, maglisot akong palit o gasolina sa motor. Silalat lang mo akong gisalikan. Pero may kumuha ito rito. Tukor ba siya? Nasa mo akong doon niya. Akong tuyo na ba? Kaon. Na, kahit tayo niya. Ang jamay na lang raban yung gasolina na ko sa motor. Kay, sus, sus kalitro na yung takar ka. Dikit yung kalitro, 50 pesos. Ha? Ah, ipaligya na lang ka ng akong motor. Aron ipalit ang gasolina. Tangit sa rin kayong tanga. Pait!

0: Ako na lang mga yug, sorry, Ate Lalat. Alang ni Gian.
1: Hoy, takla. Ay, laki kalimot ba? Miss Lalat, mo ay itawag ni mo na ako. Ayaw pag ati-ati kay dilita ka manghon. Kapata pa na akong tanawon kay ni mo, ah.
0: Ah, pasaylo ako, Miss Lalat. Pero, nganong kilustit man ni mo ang dunggan ni Gian?
1: Hanggaw ng bataan na. Palayasan na din, eh.
0: Ayaw in taon, Miss Lalat. Ayaw taon, maluoy kas bata.
1: Pwes pagpilit, takla. Palayaso ni mo ng bata, ah? O kamong duha ang mulayas?
0: Unsa?
2: Unsa'y sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, luspanto siya karon, may nakayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa Bilabila Haplas yun, kayo mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa Bilabila, barato ra, haplas Bilabila, tinood yun, ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun ng kaayuhan sa akong panglawas, Bilabila yun, nga haplas yun, Bilabila. Na ako sa Gingkuna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini og maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding ato sa diya nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala din mo, kalit na po doon ginagmayra ba din, nakulbaan ako. So nitry ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
7: So nakita rin mo nga COVID ang tested yun ang kaibigin mo?
8: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila Bila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Pagpili! Ikaw o ang batang abnormal? Pagpili dayon kung kisay palayaso nako dinhi.
0: Magpalayo na lang din ni Gian.
1: Ay, buang-buang ka bang yun, ay? Narong maluoy mga kaanaoy. Di man ani mo ikunsa. Di man ani mo iksuon.
0: Tinood na, Miss Lalat. Dili na ko iksuon si Gian. Sa lakto, dili na ko ikunsa. Kaya ang labing tinood, dito ko magpuyo sa usaka squatter nga dapit sa syudad. Usa ko ka GRO sa usaka bar. Ingo nila, babae ko nung mubuog lupad.
1: Oh, hugaw ka din pagkapapay? GRO ka di ay? Yikes!
0: Gisudlan ko ang maong matang sa trabaho. Aron mabuhi ko ang akong mamasimala ng masakiton. Pero wa na siya. May panaw na sa laing kalibutan. Patay na ang akong inahan. May undang ko sa akong trabaho o nagpalayo ko sa syudad. Hinungdan niya, may abot ko ining dapita.
1: O niya, kana si Gian? Nga nung nauban man na ni mo ang pata nga way hinungdan, way gamit?
0: Unsa?

Sakay na ko ining akong private plane. Maya, kabugat ining dara ko na puno ang akong eroplano sa mga putaw, ay, sa mga basiyo, sa mga bala. Ah, nahumari ko sa akong business sa Ukraine. Hindi lang siguro ko muhapit sa Syria o sa Israel. O naman, puno naman ing private plane ako. Ah, gusto, tumanon ko na ang akong plano. Wadto ko sa Mindanao. Og pangitaon ko ang haya sa akong dilayla, ni Maria Picat. Oh, ihatag ko niya ang pinaka-ingranding haya. Ay, bisan pa og gikrimit siya. Oh, Maria Picat, dilayla.

0: Unsa bay jigaw? Ipapangita nimo katong bayhana? Katong gwapa og siksing babae?
1: O bay nonoy, og kinahanglang makita siya dayon. By hook or by crook?
0: Yamat.
1: Yamat man. Bitaw seryoso ko. Gusto kong makita si takla.
0: In love ka niya ba, jigaw?
1: In love mo lang? Pwesting in love ba?
0: Uliha, sinang tali. Ang nagtali.
1: Tali, kantarungan ang sinultihan mo?
0: Si Lalat ba?
1: Ingon o sinawani na si Lalat.
0: Nawani?
1: Kalit siyang nawa sa akong dughan. O si takla ang mipuli. Iningi, atay kong kasing-kasing.
0: Bay jigaw?
1: Busa, pangitaa, si takla, pangitaa.
0: Hindi makita.
1: Hindi pwede. Kinahanglan makita siya.
0: Kay?
1: Daigan ako siya sa akong gugma.
0: Bay jigaw?

0: Huwag yun na hinong rang bata ah. Abnormal.
1: Hindi man abnormal siyan.
0: Wakay gamit oy, wakay ayo. Angay lang kang palayasong bata ka. Pasagdans ka danan.
2: Kasakit mong manulti, Miss Lalat.
0: Kaysa bagay siya si mong kinabuhi, ha? Tubagang akong pangutana.
2: Ang tinuod, silingan na mo si Gian sa syudad. Og naluoy kaayo ko niya. Maunggid ako siya sa kong pagpalayo.
0: Wala siya ginikanan.
2: Doon na. Apan sama ni mo, wa siya hinungdan para nila. Perming dagmalan si Gian. Perming pasakitan. Maung tungod sa kong kaluoy niya, giuban ako siya. O giisip na ako nga ako igsuon. Akong pinanggang manghud.
0: Nga sa ato pa, dili giday ni mo palayason ka ng mataa? Kanang abnormal nga dako?
2: Mas palabihon pa na akong magutman sa kadalanan nga uban ang bata. Kaysa mo ipon minimong dagmalan ang bata. Kung asa ko, adto sad si Gian. Misaad ko niya nga dili na ko siya pasagdan. Ako siyang atimanon og panalipdan sa mga tao nga sama ni mong managmal og bata.
0: Unsa?
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Ay, dati mga good sir, akong menstruation dili normal, din nag-take off atong kwan, mga gustin na

sir, sakit ito sa kadlaw. Lamod yung ginatik nga. Kung sa debit, ba, marag makapool, gani, kaya magsila, bakit ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga, luwag akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang

0: yung pagkukutong ganun kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea o makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yung kumayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nga... basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Wagid boss, mahulat tulad yung ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
6: Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
7: The strongest, the strongest.
8: Oras, alas 7.
6: 106.2
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Available na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa Mindanao. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dimosyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar.
11: Sunrise. mga impormasyong panggalusugan.
12: Testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
13: R-I-S-E,
10: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton, ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
9: Ang sikreto ng kutis na blooming,
10: pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na!

0: Mga magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po naman sa ating baladudunan, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rise Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre ang ating 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, mga kaibigan. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nang Jinsan.
0: Ano pong pangalan?
1: Feli, F-A-L-Y.
0: Ah, si Nanay Feli. Okay, ng General Santos City sa Mindanao.
1: Nagtawa ko dyan kahapon.
0: Opo.
1: Wala man siya rin dyan dito. Magbili. Wala tayo makabili niyan.
0: Wala po doon sa nabanggit po nating mga butika?
1: Rodion naman yun. Wala man sa Rodion.
0: Wala sa Rodion. Jensan. Doon po nanay sa ano? Ano po?
1: Isa lang na Rodion na punta ng anak ko.
0: Doon po nanay sa ano? The Jangas Drugstore saka sa Esrin Pharmacy.
1: Saan yan? Anong state yan?
0: Ang nakalagay lang po dito nanay sa akin, General Santos City, Esrin Pharmacy, Rodion Pharmacy at The Jangas Drugstore.
1: Jangas
0: Drugstore. Opo.
1: Ano pa?
0: Esrin? Ezrein. Esrin. Ezrein.
1: Esrin.
0: Hindi po nanay. Esrin. Sige po.
1: E-Z-Z. A-R?
0: Hindi po, nanay. E-Z-Z. Yung as in zebra.
1: Zebra.
0: Tapos? Apo. E-Z-R-E-E-N.
1: Esrin?
0: Apo. Nanay, hindi po. Esrin.
1: E-Z-R. Apo.
0: Double
1: E. Hindi mo na ako nakabibigito.
0: Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga delivery siya na malagyan po uli dyan sa Rodion. Sa Rodion Pharmacy para mapuntahan po ninyo, nanay. Pero pwede po kayong mag-order. Pwede muna kayong mag...
1: Anak ko, hindi na sa Rodion pabili.
0: Opo, opo. Sige po nanay, hayaan po ninyo. At sasabihan ko po yung ating mga deliveries nang sa ganun, madalahan po dyan sa inyo.
1: O dito po, sa Kwan. Sa Duya Soledad. Sa Division.
0: Opo, sige po nanay, sa Jensan. Opo, sige po. Hayaan po ninyo at babanggitin ko po ito sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalang po dyan. Kung meron po ba dyan South Star Drug?
1: May kona, Rodion lang dito na nalaman ko, Rodion.
0: Rodion lang ang meron. Sige po nanay, hayaan po ninyo at babanggitin ko po sa ating po naman mga deliveries.
1: Paano tayo makabili niyan, sir?
0: Ano po?
1: Paano tayo makakuha niyan?
0: Opo, sasabihan ko po yung ating mga deliveries, nanay, para madalahan po dyan sa inyo.
1: Ay, dito sa Kwan?
0: Opo, dyan po sa ano? Dyan po sa Jensan, dyan po sa Rodion, Rodion, sa Esrin, and then sa The Jangas Drugstore. Sasabihan ko po yung ating mga deliveries na dalhan po uli dyan para makabili po kayo dyan.
1: Kasi malapit man ang Rodion dito sa amin, pero wala man sila pabili.
0: Oo nga po. Kaya nga po, sasabihan po natin yung ating mga deliveries na lagyan pong muli dyan sa Rodion.
1: Kailan?
0: Opo.
1: Kailan kaya, sir? Kailan?
0: Di ko pa po alam, nanay, pero Sabi ko nga, kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo, available din po yung ating rice coffee sa South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo. Kung wala naman,

0: Hindi muna po kayo mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada?
1: Pwede sa Shopee pala, sir.
0: Pwede po sa Shopee, sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. Pwede po, nanay. Basta po tama yung produkto pong itatype po ninyo doon. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin sa paghahanap po nito, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sige, para sabihan ko lang.
0: Para hindi po kayo magkamali, R-I-S-E po, nanay.
1: R-I-S-E.
0: Okay po, tama po. Yun po yung hanapin po ninyo sa pag-order po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Okay po?
1: Sir, Lazada?
0: Oo, Lazada. Ano po yan, sa TikTok, sa Shopee? Pwede po. Online po yan. Alam po yan ang mga anak po ninyo, online. TikTok.
1: Ano po lang sabihan.
0: Opo, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pwede po yan, nanay.
1: Opo.
0: Pansamantala lang, nanay. Ano po, kapag nasabihan ko na po yung ating mga deliveries, agad naman pong gagawa ng paraan niya, nanay. So, mas madali na po sa inyo para makabili po kaagad kayo.
1: Opo, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Feli. Mag-iingat po kayo. God bless po. Tsaka balitaan niyo po ako muli kapag meron na. Kapag nakabili na kayo.
1: Opo. Maraming salamat po. God bless you, sir.
0: God bless you, Nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye.
0: Thank you very much.
1: Ingat.
0: Ingat po kayo. Salamat. Bye-bye.

Kwentuhang kalusugan pa rin. Ang numerong pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na po.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa, mga kaibigan. 0969-226-9623, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang tanghali po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Inday Rosas po, ng Suban, Santa Cruz, Davao del Sur.
0: Inday, okay, ng Davao del Sur.
1: Del Sur,
0: okay,
1: yes po.
0: Ilang taon na po si Nanay Inday?
1: 46 po.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Magtatanong lang po, Kuya Boy, kasi dito sa Santa Cruz, wala pong rice coffee daw dito sa mga butika. Kung
0: okay,
1: mayroon po bang available dito?
0: Diyan po sa Davao del Sur, ang mga lugar po na meron po ng ating rice coffee, diyan po sa Agdao, Davao City, Bansalan, Digos, Matanao, Magsaysay. Saan po kayo malapit diyan?
1: Sa Digos po.
0: Sa Digos, okay. Sa Digos po, Digos City, makabibili po kayo ng ating rice coffee diyan po sa Butika Shaolik Pie, Almico Drug. O, diyan po sa dalawang yan, Nanay.
1: Yes po.
0: Alam niyo
1: maraming
0: po ba yon?
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Alam niyo po ba yon?
1: Yes po.
0: Alam niyo yung kung saan? Okay.
1: Opo.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nakakita na po ba kayo?
1: Hindi pa po.
0: Okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, gabayan po namin kayo para hindi kayo magkamali. Hanapin po ninyo, Nanay Inday, yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tapos, dyan po sa karton na yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog.
1: Yes.
0: Buamera po yan at meron pong sikat ng araw sa taas. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
1: Yes po.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Kuya Boy, pwede po ba ito sa edad ng 19 years old?
0: Pwede, Nanay. Dalawang taong gulang. 2 years old pataas, pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Yes po.
0: Okay.
1: Maraming
0: po.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na po ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako parehong oras, Nanay. Balitaan niyo po sa akin. Halimbawa, na pagpunta po ninyo doon sa Butika Shaolik Pie at saka sa Almico Drug, wala po ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako. Okay po? Kung meron naman po kayong nabili na rice coffee, tawagan niyo rin po ako. Okay po? Kung wala, sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako parehong oras para masabi po natin sa ating mga deliveries para malagyan po muli dyan sa inyo.
1: Okay po. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, ah. Nanay, thank you very much.
1: Yes po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye-bye po.

Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si June po.
0: June. Okay, Tatay June, taga saan?
1: Dito po sa Kalbayog, Samar.
0: Kalbayog, Samar. Okay po. Okay, Tatay June, ilang taon na po kayo?
1: 53 po.
0: 53. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay June?
1: Opo.
0: Okay po. At ano naman po yung nag-udyok sa inyo, Tatay June, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Yung ano po, yung... Kasi masakit po yung paa ko sa kamamanihan ng sasakyan.
0: Ah, okay po. Driver po kayo?
1: Opo, sa kaliwa. Kaliwa po. Na pinupulikat po.
0: Pinupulikat po kayo. Opo. Tapos, paano niyo po nalaman yung ating rice coffee?
1: Eh, naririnig ko po sa radyo na maraming benefits daw po yun.
0: Mm-hmm.
1: Umiinom na rin po ako.
0: So, nagsimula na po kayong hanapin yung ating rice coffee paka nung napakinggan niyo po sa radyo?
1: Eh, marami po dito sa Kalbayog.
0: Ah, okay po. Marami po dyan. Marami po kayong nabibilhan. Okay po.
1: Opo.
0: Nakakailang sa shape po kayo, Tatay, ng ating rice coffee sa maghapon?
1: Eh, dalawa po. Isa sa umaga, isa sa hapon.
0: Ah, dalawang
1: minsan
0: beses.
1: Tatlo, oh. Minsan tatlo.
0: Tama po yun. Kahit nga po dagdagan ninyo, eh, wala naman po problema doon.
1: Opo.
0: Okay yung, lang po yan.
1: At saka yung ano ko, yung mata, madaling luminaw.
0: Ah, okay po. Yung mata po ninyo.
1: Oo, dati malabo kasi ano, sa kadadrive na siguro, tsaka sa may edad na rin.
0: Hindi pa, 53 pa lang. Batang-bata pa, Tatay. Tatay June.
1: Kaya po, may tatanong lang po ako.
0: Go ahead po.
1: Pwede po ba yun sa, ano, sa buntis daw?
0: Pwede po, Tatay. Wala naman po problema. Herbal po yung produkto natin. Wala naman po problema doon. Tatay, okay. Tatay, nung ano, yung pong pamamanhid ng papo ninyo, kumusta na ngayon?
1: Eh, unti-unti namang, ano, hindi nagaanong sumasakit.
0: Hindi nagaanong sumasakit. So, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Opo, opo.
0: Hanggang ngayon po ba?
1: O, dire-diretso po.
0: Dire-diretso yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Sa bahay po ninyo, Tatay, sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee bukod po sa'yo?
1: Yung mga apo ko, pinapainom ko na rin.
0: Ay, very good po. Tama po yun. Kasi dalawang taong gulang, pataas, pwede na.
1: Opo. Mm-mm. Dahil yung isang apo ko nagkaroon ng ano sa kidney.
0: Mm-mm.
1: Eh, narinig ko sa radyo na okay daw yung rice coffee. Pinainom ko na rin po.
0: Tama yun. Ilang taong po yung apo po ninyo?
1: 7.
0: Ay, pwedeng-pwede na po, Tatay. Pwedeng-pwede na po siyang uminom ng ating rice coffee. Very good po yun. At dapat
1: ay,
0: po...
1: Ngayon, okay na daw. Okay na daw siya.
0: Bakit? Ano po yung nararamdaman ng apo po ninyo dati?
1: Eh, sabi ng doktor, may ano daw sa kidney.
0: Ano yun? Namumroblema siya sa pag-ihi? May masakit
1: ganun,
0: sa kanya?
1: Ganun din po. Oo.
0: Okay.
1: Ganun din po.
0: Pero nung pinaiinom niyo na po ng rice coffee, yung apo po ninyo, kumusta na?
1: Okay naman daw.
0: Okay na daw.
1: Okay na daw siya.
0: Very good po yun. Sana po patuloy-tuloy nyo lang yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha, di ba, yung kagalingan po na idudulot po nito sa atin dahil cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee sa atin po namang katawan.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Sana po maituloy-tuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay. Ano po?
1: Okay po, salamat po, Kuya Boy.
0: Ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa nainom ng ating rice coffee?
1: Ay, sa lahat ng nakikinig ngayon sa radyo, tsaka hindi pa uminom ng rice coffee, bumili na kayo. Magandang kalusugan talaga ito.
0: Maraming salamat po, Tatay June. Tatay June, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo sa pagdadrive.
1: Okay po, Kuya Boy. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay.
1: Okay po. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Tatay June, mga kaibigan, from Kalbayog, Samar.

Tawag po mga kaibigan, 0969. Two six nine six two three yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladong dunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Oh.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ay, Nanay Rose.
1: Opo.
0: Ayan, Nanay Rose. Nanay Rose, kumusta?
1: Mabuti naman po. Salamat ng marami sa sabon.
0: Dumating na po? Nabili niyo na po?
1: Oo, dumating na rin.
0: Oh, very good. Nanay, saan nga po kayo? Romblon, tama?
1: Ujungan Romblon.
0: Okay, si Nanay Rose na ang tagal na inintay yung ating 20 pirasong sabon. Tama po, Nanay?
1: Opo.
0: Okay. Bakit ganun po kadami? Yung, ano yun? Ipamimigay niyo po ba? Pangre-regalo?
1: Ha? Sampung piraso na lang sa akin eh.
0: Ha?
1: Sampung piraso na lang ngayon dito sa akin eh.
0: Oh, asa na yung sampo?
1: Ay, di binili rin ng kapatid ko.
0: So ngayon, nanay, ay yung 10 sabon na nasa sa iyo, ano yun? Ang iba dyan, pagre-regalo po ninyo o ano? Ipapadala rin po ninyo doon sa ibang bansa? Ano pong gagawin ninyo dyan?
1: Ay, simple, sabon ko.
0: Ha? Very good.
1: Ipamigay.
0: Malay nyo, may makarinig sa atin. Nasabihin na, Nanay Rose, pwede bang bilhin ko na yan sa'yo? Kasi dami naman yan, Nanay Rose. Pero at least, Nanay Rose, ano po? Nandyan na. Maraming salamat. Thank you sa pangungulit po ninyo, Nanay. Talagang, pero alam nyo, Nanay, kami po ay natutuwa dahil hindi kayo bumitaw doon po sa panawagan po ninyo kasi talagang gustong-gusto nyo talagang simulan yung paggamit po ng ating sabon. Bukod po sa pagiinom nyo ng ating rice coffee, pati yung sabon talagang inantay po ninyo. How about po Nanay? Nanay Rose, how about po yung ating 25-in-1? Dapat nakatikim na kayo noon.
1: Nang alin?
0: 25-in-1. Oh.
1: Hindi pa po
0: ninyo na natitikman 'yon yung ating isang klase ng kape, yung ating 25-in-1. Oh, dapat po matikman niyo na po 'yon.
1: Ay, hayaan mo. Kung may pera, makabili na.
0: Tama 'yun. Tama 'yun, Nanay. Salamat, Nanay Rose, at kami po ay natutuwa din at yung ating po naman mga deliveries natutuwa din na dumating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon. Nanay Rose, balitaan nyo ako kapag maganda na yung naging resulta sa inyo ng paggamit po ng ating sabon. Balitaan nyo po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, sige.
1: Umorder na nga yung di ba umorder na rin yung Gonzalo Store, umorder rin na rin ng sabon.
0: Nang sabon ulit, umorder na ulit kasi inubos yun na kasi.
1: Nagbinta na rin sila ngayon.
0: Oo, kaya nag-order ulit sila kasi inubos nyo na yung sabon. Nanay Rose, natutuwa po kami. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. God bless po, Nanay. At sana po ay lalo pa kayong lumakas at patnubayan kayo nawa ng ating po namang may kapal para kumbaga humaba pa yung buhay po ninyo at marami pa kayong matulungan at ma-inspire dyan po sa paggamit po ninyo ng ating rice coffee. Ano po, Nanay?
1: Okay.
0: Thank you very much, Nanay Rose. Mabuhay po kayo, Nanay Rose. Salamat po sa inyo sa pag-antay. Alam kong matagal-tagal pero sabi ko nga, ginagawan po yan ang paraan ng ating mga deliveries. Okay po, Nanay?
1: Okay po.
0: Salamat po, Nanay. God bless po sa inyo.
1: Salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po. Si Nanay Rose ng Odjongan Romblon. 80 plus years old din si Nanay Rose. At 20 pirasong sabon po yung kanyang binili. Nag-antay talaga si Nanay kasi gustong-gusto niya talagang masimulan yung paggamit po naman ng ating sabon. Tsagaan lang talaga mga kaibigan kasi nga napakadaling maubos nung ating po namang sabon kaya nag-antay si Nanay. 20 piraso yung kanyang hinahanap. Talagang inantay niya po talaga yun mga kaibigan. At kinulit tayo ng kinulit ni Nanay. Okay lang yun yung, di ba, yung follow-up ng follow-up sa atin. Nagtatanong, asa na Kuya Boy? Sabi ko nga, huwag po kayong mahihiya at huwag niyong iisipin na baka magalit sa akin si Kuya Boy. Hindi po, wala pong mangyayaring ganun na magagalit po kami sa inyo kapag lalo na kung hinahanap niyo yung atin po namang produkto at hindi po kayo nakakabili dyan sa inyong lugar. Okay lang po yan, kulitin niyo po ako, wala pong problema doon. At kahit po yung ating mga deliveries ay ganun din po yung gusto nila. Wala pong problema sa amin yun. Ang importante po ay makarating po sa inyo yung ating po namang produkto at malaman po namin kung wala na ba, naubusan na o mayroon pa ng ating po namang produkto dyan sa inyo. Sabihin niyo lang po sa amin kasi buong Pilipinas po yung sinusuplayan natin ng ating po naman mga produkto mga kaibigan. O paano po ba yan? Wala naman tayong oras. Napakabilis. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin mga kaibigan sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: 106.0. Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
3: 106.0. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man mong kasi natiyan ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
5: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayin mo? Niya, makasaka ko. Makalagsag, ang bukid doon eh. Gani ay.
4: Abutid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Abutid sa
5: ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko. Mag-listod
4: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
5: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, ba't kung nilihay
4: ang pwede na, makakaskat tayo ko sa bukit.
5: Makakaskat ko, ah.
4: Tanong mo yung
5: sa mga nilihay. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Hindi pa kanan yung mulay?
5: Siyon.
4: Lido?
5: Alberto.
4: Tuloy mo idad?
5: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magugi mati nya kahantog karon nang minuto na ko. Kahantog karon na ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin sa buhay na bista.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagtindog nako. Wow. Mutong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko aniniya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
3: Health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magugi mati nya kahantog karon nang minuto na ko. Kahantog karon na ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin sa buhay na bista.
2: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang pangtungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: 106.3 L.
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan, ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
0: paragis bila-bila,
4: paragis bila-bila.
5: Papaminod sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
7: PCC, taking the lead in providing quality education. 106.

0: 106.L. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kung unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Zenthon Plus Gold.
0: Zenthon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Zenthon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Zenthon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Zenthon Plus Gold.
0: Zenthon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Zenthon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Zenthon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Nung sa man yun ang naa Zenthon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Zenthon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa punjay, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Zenthon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Zenthon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Zenthon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Zenthon mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Zenthon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nag-Zenthon ko, Zenthon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Zenthon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine og norepinephrine nga makahat tag og kalipay og maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata at buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Zenthon Plus Coffee Mix kada adlaw. O kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 og mangosteen extra. O siyempre, ipatamis sab kini sa stevia. Busa inom na og Premium D3 Coffee Mix.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: The secret of health.
1: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar o Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagbintang sentinar sa kahimsog sa mga makyula o retina nga maoy responsable sa maayong panan-aw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Visionix Plus.
4: The secret of health.
1: Akong balikon para iwas impeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
4: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: 106.3 Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
6: paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta ng trabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.

0: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga ona ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba?
0: Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
0: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. Low advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: 106.5.
1: Ana, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha agad sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na 106.5.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santod Blasco.
6: Ako si Don, sa kamaestra,
7: magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Blasco. Akong gisulayan, si duha ka semana, nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santod Blasco,
8: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Blasco 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Blasco kada adlaw.
4: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Zanthone Plus Coffee Mix User.
0: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: It's your most awaited time of the day, Lotto Philippines! Sama-sama tayong muli sa saya at panalong dala ng PCSO Lottery Draw this Tuesday night, June 30, 2026. Month end na at wish namin para sa inyo, sana makahabol kayo sa list of lotto winners ngayong buwan. And for tonight, we're loaded with not just one, not two, but three big time jackpot games plus three exciting digit prizes na siguradong magpapasaya sa inyong gabi. From thousands to millions in cash prizes, the thrill is real. At ang catch dito, kahit hindi pa man kayo nananalo ng papremyo, winner na agad kayo sa Charity Works. Bahagi po kasi ng inyong ibinabayad sa bawat ticket ay inilalaan sa mga charitable programs ng PCSO. Kaya naman, wala po kayong talo dito. Di ba, Jay? Good evening to you.
2: Tama yun, Queen. Magandang gabi rin sa'yo. At sa million-million nating fans nationwide, tonight is truly jackpot-loaded night. Kaya ramdam na ramdam ang excitement sa buong bansa. Kung nanonood kayo via IBC 13, DATV, o sa ating live streaming channels on Facebook and YouTube, thank you so much for joining us. Now, the big question is, ready na ba kayo? Hawakan na ang mga tickets dahil malapit na nating malaman ang mga lucky combinations ngayong gabi.
1: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
2: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance nyong manalo sa mga lotto games. Kaya naman, everyday po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda. Let's watch this!
3: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto Philippines, it's now time to play and win!
1: Game on mode na, tara na! And let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Las 4:31, una gatong oras, mga kachan, suba kabalkadas. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Pag live kita karon sa itong Facebook page, ang Albert Sumalpong. Pag broadcasting live kita karon din sa 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagdi. Member KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hook up kita karon dito sa 90.

Salamat sa Dios, lain na usab nga adlaw sa itong kinabuhi, Julio Ono. Sa kabulan na ng atong programa din sa radyo. Tulod sa 30 minutos, salamat sa inyong pagsunod. Diri sa programa Yamog sa Kabundagon. Sunod sa programa sa religious program.

0: Gas to Magmall, kini si Noy Munding.
1: Pagpasok mo pala
0: Albert Obianda, Suliano Galago, Mira Fuentes, Phil Sumalpong. Pwede na ganang apelyido na ko eh. Oh, sa nagkasunod sa itong live, paki-follow, like, o share para updated mo sa itong mga kwan, live, sa itong mga videos. Unang distrito, siguro distrito ng Lalawigan sa Zamboanga del Sur, kasikbit ng mga Lalawigan sa Zamboanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misa.

0: Panglawas, satu mga negosyante di Asagura, satu mga law enforcement agencies, satu mga mag-uuma, mabugnaw nga kabuntagon. Bago na mo, ay!
1: Pastilan.
0: Ano ba? Sige, pagtikungkong. Hala, mga estudyante, doon ay klase karon. Okay, Miyerkules karon pizza uno. Ning bulan sa Hulyo, tuig 2026. Galiyara kis bulan, no? O Agosto, Septiembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Dali ragin mo iro katong edad, ane. Dali ragin mo iro ka nga tong edad. Hoy, bro, good morning ni mo dia, bro. Oh, manong Bians, ang abot na nga to ang kuan, produkto. So, nanawag na ko kagabi, unya, pwerte pong ulan na, and ko pwede ugma na lang na sa mga alas 8 na ko i-pick up Dias Barangay Bulatok sa GNT. Oh, good morning sa nanawag na ko. Ito ang kanang mga riders. So, pick up on na ko na dia. Ay, na mo pagago. O, oh, mga alas 8 siguro ako nang pick up on dia sa GNT sa Bulatok. Mananang atong in-check miracle tiki-tiki. Usaka vitamin syrup. Pwede sa itong mga kabataan, sa itong mga hamtong, labaw sa tanan, sa itong mga senior citizen. Usaka natural food supplement aprobado sa Foods and Drugs Administration con FDA. Yan muna sa mga itong Casimo vegetarian coffee with barley grass. Wala pa, murag magsunod pa to. Ang nabot karon ang atong Inchik Miracle Tiki-Tiki, ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil,

So karong adlaw dilita kadayon sa tuwang tour kay apiki man na tuwang kwan atong schedule kay ang products wa para to nakuha. So next week na lang yun da. Pero ugma padulong ta second district makadala na ko sa atong products, atong bagong products gikan sa Sugbo. Niya katong nakasulay na balik-balik na og palit o ang ato sa mga wapakasuway, halasulayin ninyo ning atong mga produktong herbal. Hello to Nila Alejandro Sumalpong. Good morning. John Don Tormes, good morning. Barangay Habro, watching and listening from Barangay Kamalig, Dumalinaw, Zamboanga del Sol. Good morning, usab. Ni Punong Barangay Honorable Julieto Sanjalan sa Barangay Dampalan, Pagadian City. Punong Barangay Honorable Alex Binya sa Barangay Mbaga, Pagadian City. Kaya sila karon ga kining niyang team building diha sa kauluhan, kauban sa to Provincial Governor Divina Grace Yu. So recap sa to resulta kagahapon, alas 2:840 ligasan ang atong 830. Hunya pag alas 5:386, hunya 318 kagabi eh, gihatag na to ni sa miyagi nga mga silestor na to ang nakamintin na ni. So bulahan ang wala kamintin, walay bula, then wala bagyohan. So congratulations! Oh, gihatag po din ni Manong Bians. Kining 318 target kayo.

0: congratulations.
1: So congratulations, Better Luck Next Time sa 318. Ang nagka-maintain lang po, ha? Ang nagka-maintain lang po. Pero wala ka-maintain. Wow. Munigingon nga.
2: Pagpasok mo pa lang.
1: Wala gyoy kwan. Wala gyoy bula. Wala pagihan. Ang nagka-maintain, bulahan. Oh, so karagat lawa. Yan ang... Ako sa gi-cancel akong tour karon kay atong products, ato pang i-follow up din, ato pa pong ihapon atong products, ha? So yun, Ugma, padulong ta sa Sikan District. O, text lang mo, alang na itong wala ka views sa atong live, 0975-6955-190. 0975-6955-190. Unya, doon ako'y bisita unya sa kuan mabait. Hindi lang ko magsaba kung kinsa. Ah, mga kuan ni mga VIP visitors ni. Mga VIP visitors ni akong bisita unya. So dili sa ko pud ga live unya kay Miyerkules ug Huwebes di man ta ka live kay ato man ang schedule sa sales store. Doon na pa may pag-isgutan nun niya. Importante nga mga isgutanan. O niya, salamat kayo ni Kuya Berting. O diya sa Energy FM nga. Gibuhatan ko niya o jingle sa Yagyagan sa Kamatuoran. O, so karong Biyernes, atangin ninyo. Mga itong Yagyagan sa Kamatuoran sponsored sa itong mga barangay officials. Especially ni Punong Barangay Julito Sanjalan sa Barangay Dampalan, Pagadian City. Salamat kayo, Kap. Huwag sa yung First Lady si Ma'am, si Madam Marieta Sanjalan sa Barangay Dampalan, Pagadian City. Huwag ni Punong Barangay Honorable Alex Binia sa Barangay Manga, Pagadian City. Lieutenant Colonel Randy Duran.

0: nakabase sa 1st Infantry Tabak Division, Bulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Good morning po, de Joel Dodoy Manzanares. Pagpasok mo pa lang, kumalawang... mamarahig ninyo karong November 2. Okay, madayon magyong eleksyon. Ano, ato pong suportaran ang among CEO, si Vladimir Patata Guasawas, na magpapili pagkapunong barangay diya sa Angilan. Barangay Angilan, Aluginsan, Cebu Province. Alas 4:42 ang atong Tomkes Turmeric Powder 5-in-1.
1: Tomkes Turmeric Powder 5-in-1. Oo, mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tomkes Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunulan. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Kondisminorya. Paspas nga mita metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit nga Alzheimer, makatabang usap nga mabatukan ang mga infeksyon, busa palit na sa Tomkes Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet niining sibyahan.
2: Agay ka sakit sa akong likod.
1: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tomkes Herbal Oil. Tomkes Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tomkes Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
2: Huwag sabay mo gihula.
1: Haplas na. O sulayi ang Tomkes Herbal Oil. Tomkes Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tomkes Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibihan. Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Big Grow! Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet og niining sibihan.
0: Ang atong FB perfume, ang atong FB perfume niabot na. So, kaysa itong nag-order og perfume, ang atong FB perfume, maura gyapon ang presyo. O, 350, 500 minung tana dito sa Cebu. Then, akong gihangyo si Manong Bian, so, si Miss Flor, nga atong iparihas lang sa perfume dire sa ato ang previous nga mga perfume. So, di po magmahayan eh. 100 ml lang atong FB perfume, 350 i-appel ni sa atong set. O di atong kape nigabot, base next week, mabot ang atong kape, i-partner po nato ni sa atong one set. So, dito mo alarma karon. Mahatag lang kong pabonus ron. O, 451. 451 ang atong pabonus. Ang atong doble, 2-4. 2-4 ang atong doble. Kaya mag-ilis pa kong alarma. Dayon, ang akong alarma, naanadya ang atong sikit angle guide. So, ugma, ang makalihis sa bagong alarma na to, diha sa Sikan District. Alas 4:40 size na.
3: Magandang dilag, puso ko yung nabihag.
1: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibya. FV Perfume. Long lasting scents.
3: Magandang dilag, puso ko'y
0: ang atong Half Plus, ang atong Tomke Herbal Oil, available na diha sa ilang Marmohada, Merlinda, sa Lotto Outlet, sa Poblasyon Bayog, Magallanes Pharmacy, Dias Gipos, ang atong Half Plus ug sabon, og sa kwan, diri sa iba Ibaril Pharmacy, Hatbang Salan Bank, diri sa Pagadian, og sa Romanas Pharmacy sa Baroy, og sa Mardia Pharmacy sa Sultanaga, Dimapuro. Ang atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen.
4: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
5: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
4: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo.
5: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Amazing!
5: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, Oy Arthur!
4: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
5: Oh, wow!
4: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
5: Dali na! Ubanik ko!
4: Ah, sumunta!
5: Manabik pa ta sa uban!
4: Manitis ka yun ay!
6: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
7: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.

A les 4:49 ben a gorres, va catxant, soc Maga Cabalcadas. Dins del programa en Guillermo, que s'acabuntagon, que ho van a guanyar un noi mundin. So, des a Urutanga, sa boga si bugai, des a Ipil, Maga, next week siguro, va ser maga visita tadi ha. Basta, ubay-ubay po ng mag-text. Kaya lisur pag muna tadi ha, mag-hikog tas itong gasolina. Gani karon nagsigi na lang kong single. Ha, nagsingle-single na lang ko. Kay pariatong Sabado, nagsingle na lang ko padulong sa bayog. Kay makatipid yun da basta single. Makatipid yun da. Bahalag mag-ulan. Pasilong po na mag-ulan. So, muna ka, girinyo, ginako na kong single kay mas makatipid da sa single. So, mga adlawa, ha, kita-kits na diya sa San Miguel, diya sa Gipos, sa Dinas, diya sa Dimataling, o diya sa Tabina. Huwag mga adlawa. So karon, diri lang sa ta sa pagadian, o kinsay mo palit na to, magpahatod. Kay ako pang i-claim akong products diya sa GNT sa Barangay Bulatok. Hello to Manong Bians, Magnet Chance FM 97.7. Good morning, sir. Likewise, ni mo diha, sir. Basin mga ugma, bro. Mabot po to ninyong KBP polo shirt. Mabot po to ninyong polo shirt ni Ma'am Flor o Imuha. Nindo to, bro. I-uniform ninyo to mag-sale store diha sa Kwan. Diya sa Negros o sa Cebu. Hello to Eva Sabati Nelmida. Hello to Bibi Dinopol. Happy watching. So ang atong set mga kachans o mga kabalkadas 1,000 pataas. Pwede po mo order online o ang bayad through GCash. Ang bayad dro pwede i-Gcash ninyo. So tawag lang mo sa itong cellphone number sa itong TM 0975-6955-190. Ang akong smart ako pa rin ludan o kining kwan ludan sa dako ni o kining dili itong tag 150 kay wa naman itong atong loader. Oh, naputol naman ang atong loader. Natural na, ganyan ang life. Oh, walang forever. So, inana naman lagi ito kinabuhi. Maning kalibutan na, walagi forever. So, ang akong pabonus karon, hangtod sa ito pagkapudlong, 451. O, kining 224. Dayon, di ko mo alarma karon kay ang atong alarma sa Cebu Province o Negros Island kagahapon rataman. So katong naka-record sa ato ang alarma kagahapon i-maintain. Pero ayaw mo kabalaka kay waman ako gidelete inyong mga cellphone number matag huwebes ma-appel gihapon mo sa PASA. Kanang ko nagsige magsugat sa ato mga business partners diha sa Sugbo. Mo mangutana man kun nila unsa man ay sige pa manig sugat ninyo. Salamat sa nanugat kagahapon nila Manong Bians og ni Miss Flor diha sa Cebu kay pati daga ni daog sa 926. Unya kaduha pagi dibalik. Dayon diha pod sa Negros Island Region. Ang inadlaway mo na diagot. O, kada adlaw mag-sales to diya, misa una. Islip Veloria, morning. O, mag yun. Sana eh? Eva Sabati Nelmeda. Asa mo na sa Cebu, ne? Mag-Cebu mo ng mga viewers na koro. Pero diri sa 106.3 Bell FM, nasayod ko ngang uban ron ng mata na. Iting hikay na sa
kining pagkaon sa itong mga estudyante. Oh, especially ni Madam Libong Kogon. Good morning. Diya sa Apir Pulacan, Labangan, sa Bongga del Sur, si Madam Helen Cañete. Diya sa Aurora. Og diya ni Bro Romy Haka sa Barangay Baybay Bonifacio. Og ni Bro Jimboy Ondong nga miangay gyud sa atong kape og sa atong sabon. Sabon na po daw iyahang kuhanon ka ng paliton rong sunod. Ang atong sabon, pwede ra sabon tanan. O, duha, pwede po, duha ka haplas, duha ka sabon, 1,000. Doon na namoy alarma o sikit angle guide. O, paliog ko, bro, ni Ma'am Flor o mahimo, isend sa messenger karon tong kuhan, itong bago na itong sikit angle guide. Pero kung wala, okay lang. Kaya ako nalang mapa trabaho ron dito sa Columban College. So, mga adlaw, kita-kits na diyan sa segundo distrito. Dala na ito ang atong Incheck Miracle Tiki-Tiki para sa ito ba kabataan, bright, dali ba kasabot, layo sa mga sakit, pagkain sa kaon. Gikan 6 months to 1 year old. Onya, pwede po sa mga hamtong o sa itong mga senior citizen. O nga ito ang Casimo ang atong Casimo Vegetarian Coffee with barley grass. Speaking of barley grass, ang mag-afford na kanarag yung mga dunay kwarta. Pero karon gipasayo na na. Isagol na sa itong kape. Onya, sangkap sa itong katali, ginseng o mangosteen. Oh, ang atong Tomkes Turmeric Powder 5-in-1 Tomkes Herbal Oil. Ang atong Bigro. Grogro naman noon. Ang atong Bigro para sa tuwag kayupan. Ang atong Ifbi Perfume. Medyo mapalayo na inyong uyab, mapalayo na inyong banag asawa kay laksot na kayo magbaho. Nagamit ta sa atong FV perfume. O kang atong sabon ga magpamintinar sa inyong kagwapo, kagwapa. Kotis porcelana ko.

So dinhi na po po sa usap ang atong entertainment program. Ang Yamog sa Kabuntagon, kaatbang din ako sa Master Control, si Bro Nance. Nance man eh? Bro Nance? Ah, Neke. Si Bro Neke di ay. Malibog bang kunin lagi nilagol? Puro mga guwapo. Oh, puro mga guwapo, puro mga batanon. Karon ko panahon na mga batanon gyud pang dawaton kay taas pa kay nagning panahon ini mga idaran na tungtong datag 50 wa na mo dawat dato ay. Wala kay paggaluno na. Sige, wala na kay oras, hangtod na lang gugma. Sa mga oras sa samang istasyon.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:01.

0: Laing punta ganatong tanan mga kabagting o kabalkada sa alas 5-7 na dinis itong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Kamustag may buntag ang mga sayo kaayong na nagpahiluna sa ilahong mga dalunon kay Mulacao na saan? Nalatag sa tagsag ang mga area of responsibility ng mga trabahoan. Banda dili gid malimot mga kabagting o kabalkada sa lain na usab gahugna sa adlaw o lain na pagdungakusog na renew. Natong angayong pasalamatan na matag garon og unya mga kabagting og kabalkada sa to ang magbubuha. Ayan, ato mga naadi aron sa ilahang palimalay o dibaka sa ilahang nagkadaiyan ng mga umahan. Sayo kayo nga ni Addo. Dibaka kumusta ang inyong kahimtang diha sumahugado ng mga nasinati ang mga pag-ulan-ulan. Naot ka na sa mga pagkabutang sa kanunay mga kabagting og kabalkada. Sa tas pagtulol sa mga balita o impormasyon din si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM. Mabati ninyo sa 106.3 Bell FM og 756 sa dial sa inyong mga radyo. O pwede usap kami ninyo nga ma-download ang atoang pinagi sa Play Store ang app sa Radyo Bagting. O diin mapaminawan ninyo ang AM og FM. Pwede saan mo makapaminaw. Pinagi sa Facebook Live sa mga pages sa 106.3 Bell FM, Bell FM News o Radyo Bagting News. Lakip na usap ang Radyo Bagting Entertainment. Inlaing hugna sa mga balita uban sa mga bagting reporters nga mutunol nining buntaga. O sa ngalan usab sa kinatibuk ang puwar sa Sabaganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa mong technical team usab. Kami mo ingon og sa kamaayong buntag ganatong tanan. O gania ang mga ngayong sayran garang buntaga. BBC Headlines. Coconut Nursery gibuksan na sa Pagadian City. 9,170 ka mga seedlings gipanghatag sa mga mag-uumaglubi. Nagampang headlines sa 5 ka suspect voluntaryong mitahan sa mga otoridad dito sa lungsod sa Kumalaran. Nagampang headlines sa mga balita. Usa patay, usa ang nasikop samtang tulo ang nakaikyas atol sa simultaneous raids sa North Cotabato. Mananagat na dakpan sa bypass operation dito sa lungsod sa Tabina. O ganyan man sa mga balita gikan sa Zamboanga City, 144 ka mga persons deprived of liberty ni graduar sa DepEd-ALS program. 19.6 million nga pondo giturn over ni President Marcos para sa tanang barangay sa Zamboanga City ilalom sa SCPF BBM program. Sa pikas bahin sa mga balita, duha ka abandonado motorsiklo na recover sa kapulisan dinis Pagadian City. Ingon man update sa lakad sa panahon, Bagyong Henry nakasulod na sa PER samtang sa Buanga Peninsula o guban pa mga rehiyon apektado sa habagat. Suspect sa kasong grave threat, dakpan usab dito sa Danlugan. Media practitioner sa Rehiyon 9 ipailalom sa duha ka adlaw nga forum sa DOST9 mahitungod sa katalagman. Headlines pa lamang kadto sa mga balita mga kabagting og kabalkadas. Dili lamang nastong pagpanaguban sa standby mo diha. O sa inyo mga gimbuhaton padayon sa kinakaon lang ng inyo mga monitor dinhi sa tong tulumanon lanog sa bagtingan. Nanunahon na itong update sa kahintang salakat sa panahon. Gumikan kay matod palagi ang habagat. Hoy mo bida sa ito ang panahon din sa Zamboanga Peninsula. Apan si Bagyong Henry nakasulod na sa PER. Ang detalye na untas bagting 17 Florence Ofima. Dinhi sa iyahang update sa kahintang salakat sa panahon. BBC
1: Weather Update. Update sa lakad sa panahon, karong adlaw, gumikan kay nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang si Bagyong si Henry nga sa kasamtangan. Anak niya si Galayon nga 70 kilometros sa may Abukay, Bataan. Nagdala kini sa kikusgong sangin nga mukabat sa 45 kilometros matag oras. Huwag ang pagkapak niya sa kiyotaan nga mukabat usaba sa 45 kilometros matag takna samtang kina ay naglingok. Sa gipaspasod nga 25 kilometros matag oras ang lugar ni direkta apektado sa bagyong si Henry sa Labarzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, lakip na ang Marindoke, ang nasangpit ni makatawhan nga nimuyo sa mga lugar gikinahagi pa himangnuan nga dili ang ayan nga kumpiyansa tungod sa dakong posibilidad nga kusog masansian nga pagbundak sa ulan samtang diri sa Buanga Peninsula.

0: tulan ngilang masinatian sa matagkaroon og unya. Update na sa lakad sa panahon, bagting di siya de Flores sa FEMA sa Balik M. Uradyo siya bagting.
1: 106.0
2: Otoy update sa kaimtang sa lakad sa panahon, hinaut nga inyo usab gadto nga mamatikdan na diha sa inyong mga lugar aron nga diin kadto mga nanimuyo sa mga daplin sa sapa, suba ug uban pa nga mga kini area nga delikado. Ano ni mga pagbundag sa ulan ug maguro sa hangin. Mas mamahimo pang magmaampingon. Ang inyong mga kahoy diha nga medyo daghan nagsanga, pulungi na naghinahinay. Ang mga sanga kay aron dili kayo delikado ug risky atong mga panimalay nga naa sa ilalom sa kakahuyan o guban pagkaha. O di ba kakatundaplin sa karsada? Kay basi niya makadisgrasya ta nga tos mga motorista. So ang mausap sa naya sinatian atong nakalabay nga adlaw. Alas 5:14 na mga kabagting o kabulkadas sa update man to lakad sa panahon. Ano ito sa mga balita gikan sa BBC News Center? Ikan kayo sa kamaayong balita kay 19.6 million nga pondo kay turnover ni Pamuno na Sud Marcos para sa mga tanang barangay sa Zamboanga City ilalom sa SCPF BBM program. Itong detalye, itong sayran pinagi ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
3: Nikabat sa 19.5 milyones ka pesos nga pundo ang ihatag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa 98 ka barangay sa Zamboanga City ilalom sa Social Civic Project Funds kon SCPF. Bawat barangay makikinabang programa din matag barangay makadawat og tag 200,000 ka pesos sa maong kandidada usa ka 100,000 ang igahin alang sa mga programa sa edukasyon samtang ang laing usa ka 100,000 gamiton sa mga prioridad nga proyekto panginahanglan sa matag barangay. Gitambungan ang turnover sa mga opisyal lakip si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Mayor Kaimer Adan Olaso, District 1 Representative Kat Chua, District 2 Congressman Jerry Totong Perez, mga barangay officials o mga scholars nga benepisyaryo sa programa. Sumala sa mga opisyal ang inisyatibo nagtumong sa pagpaligon sa mga komunidad, pagpalapad sa oportunidad sa edukasyon o paghatag og mas maayong serbisyo publiko alang sa katawhan sa Zamboanga City. Bagting 29 at Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting
2: 106.0 Ayan mo ito yung mga programa nga di nahitabo usab ng mga kalihukan dito sa Zamboanga City. So katong hinautang ang mga tabang may punta gayud sa daing tungdan ng mga tabanganan mga kabagting o kabulkada. So di na po maadto nga ito sa lain pa ma-divert nito sa lain pa kay kapoy na kayong story taas na kayong sugilanon o kay na yung mga programa o ingon man mga nagkadaiyang mga tabang paghuman maayang mga implementasyon sa ibabaw pag-abot sa abos balulang o dahil mo reklamo dahil kay wa na tagal. Alas 5:16 na nakabagting kabalkadas din sa itong pagpanaguban. Oga diin din ipagyapon sa tong round 1 sa tong pagtunol sa mga balita o impormasyon. Tangan to sa dugang pang mga kasayuran. Bagikan ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang. Ognayan sa barangay o serbisyo karaban sa barangay Bualan Kumalarang Nagmalampuson. Oga diin ato ang sayran ang detalye ni ini ang maong balita ni Gikan ni Bagting.

0: Tuol ang ilang mga serbisyo ngadto sa katawhan, samtang ang mga kabataan nalipay sa feeding program, libreng alot sa buhok o pagdawat o school supplies o tsinelas. Di pa salamatan ni Mayor Ruel Molina ang kooperasyon o aktibong partisipasyon sa mga residente sa barangay Bualan. Matod pa niya, pinaagi sa panag-iusa sa gobyerno o katawhan, mas mapalig-on ang mga programa o serbisyo nga mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa komunidad o magdala sa dugang kalambuan para sa tanan. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting. 106.3
1: Radyo Bagting. Ang angayan na usab nga sayra nato nining buntaga mga kabagting ug kabalkadas ang mga natala gikan sa silingan nga mga dapit na oga usa na niini ang natala dito sa North Cotabato. Kadi no sa ang nakabsan sa kinabuhi usa usab ang manadunay nasikop samtang tulo ang nakaikyas atol sa simultaneous nga pag-raid dito sa North Cotabato. Atong sayran kining maong mga impormasyon nakala pinaagi ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
2: Live Report. Usa ka armado nga suspetsado ang namatay samtang usa-usab ang arestado ato sa simultaneous raid nga gipahigayon sa kapulisan sa barangay New Panay Alyusa North Cotabato niadtong Hunyo 29, 2026. Matud sa report, nagsilbi og upat ka search warrant ang Cotabato Police Provincial Office og Pro 12 alang sa paglapas sa RA 10591 kon illegal possession of firearms ug RA 9165 kon Dangerous Drugs Act of 2002. Namatay sa engwentro ang suspetsado nga giilas alias nga Jonard nga giingong mipusil sa mga otoridad samtang nadakpan si alias Pepay nga nasakpan usab nga adunay 9mm pistol samtang miikyas ang tulo pa ka suspetsado nga giilang sila Altas Thompson, Buddy og Kiko. Narecover sa operasyon ng upat ka armas lakip ang mga kalibre 45 nga pistola, usa ka 9mm nga pistola ug 22 ka pakete sa gituwang sabo nga adunay gibugaton nga 105 ka gramos. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell of M o Radio Bagting. 106.3
1: Radio Bagting. Ato yung mga nahimong accomplishments sa to ang mga kasikbit o sub ng mga rehiyon, mga kabagting o kabalkadas. Labot niya itong simultaneous raid sa North Cotabato. Oras sa 5:21, dinis itong pagpinaguban. Round 1 palangkad. Napais itong pagbalik kabay-ubay ng mga balita at impormasyon na itong siren. Inilamang sa lanog sa Bagtingan. 106.3
3: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Shelani Samati, Maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Virginia.
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individuala na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa...
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Sa panahon karon, naandan na pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware. Kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub-hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: tulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 5:28 na, dinis itong tulumanon, nagpaluyo sab ni ini, uban sa pagpahimang no, ang pag-auhag ang National Irrigation Administration, Regional Office na sa Buanga Peninsula, at doon sa ilahang nahimong partners, labi pa mga mag-uuma. Kung nanggaling nga doon na may sugyot, reklamo bahin sa irrigasyon, dakong tabang ka na para kanila. Gilayon nga inyong isumiter, ang inyong reklamo, isumiti na nga to sa ilahang buhatan, pinagi ba ka sa email, isulat ba ka o tawag. Kanang kasayuran nga dawat, pag-aisipon nga confidential, nang ayaw ka-problema diha. Katong mga doon ay reklamo nga mga mag-uuma. Ngayon, ila ka ng pag-asasihon sa loob sa usang nga tunas duha ka-adlaw, o niya ang imong reklamo, hataga nila nag-aksyon. Ang step 3 na na, ang paghatag o aksyon sa reklamo, ikaw sa pahibalon nila mga kabagting o kabalkadas. Kanya kung galing ikaupat, syempre hatagan na kag-update kung doon na may kasulbaran o nasulbad na ang imuhang gipadangat nga reklamo. Nakip na usab ang pag-deklarar nga close out na. Case close na. Ito ang reklamo. So sa lima ka mga pamaagi lamang, ang inyuhan lamang buhaton, makikutay gid mo ganto sa National Irrigation Administration, pinagi usab silang website nga https://region9.nia.gov.ph o diba ka sa ilang email nga r9@nia.gov.ph o diba ka facebook.com/niazambongapeninsula. Pwede usap sa ilang telephone number nga 0629474014 o diba ka sa ilang mobile number nga 0985-824-4566 alang sa TNT and Smart. Reklamo na dayon para at least nga mga taga nagdinaliang pagtagada. Dili tayo magsigig reklamo, magsigig bagulbol. Mauni, mauto mo na, pero wapo di mong ipadangat ang imong mga reklamo nga doon sa nahingtong ng ahensya. So, pag-aksyon. Diba? So, kining itong tulaman na sab, gipaluyahan kini sa mga kabubuto sa Vitron Vitamins Plus Iron. Mga kabataan, ninyo diha, mga nanay, tatay, mga lulog, lola, mga tiyog, kuya, among tanan pwede, kayo kang pampamilya man eh. Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitamina makagalas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantid sa labutan, o labaw sa tanan. Mabatukan ang sa iyong pagkamalim tanon. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, para ni sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops, o gayon man ang Vitron sira para sa mga dili pabitaw maka or dili jud ganan mo inom og tablet mga kabagting og kabalkadas. Kaya ang Vitron tablet alang usab sa 13 anyos pataas. Vitron Vitamins Plus Iron inamag kini sa RSB Training FDA approved ug mapalit kini sa daghang mga butika ug pharmacy sa inyo mga dapit. Og dili angayng kabalak-an kay dunay daghang supply para sa inyo mga kabataan aron magdako nga utukan. Og lakit na usab di mabihain sa klase. Pornorabagid na bihay na maayo kais binuang o binugoy-bugoy prog sa klase, naglutok ragyod ang mata. Suko na kayong teacher pero dili maka pangasaba ang teacher kaya ang emotional daw, makamugnaw, emotional stress sa mga kabataan. Matod sa mama nga konsentidor. Alas 5:32 na mga kabagting o kabalkadas, dili pwede ipabulad sa init ang anak inoong Ginoo ko. Og labaw sa tanan kay masako og mabulad sa init. Dili taugon sa tubangan kay makasinati daw, maulawan, ma-stress daw ang anak. So pagkakat-on ana oy. Yan na lang na kamo na lay pagtudlo ana inyo mga anak kay daghan man kadi mga limitasyon na dili pwede sa pagtudlo ana. Alas 5:32 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tuang pagbanaguban. Ani na to sa round 2 sa itong mga balita. Naka-standby na. Ibagting 17, Florence of Ima, diha, mga technical team. Okay. Kay gumikan kay doon ay mahinungdanon magugayong kalihukan ang DOST o media practitioner sa Region 9 ipailalom sa duha kaadlaw nga forum sa DOST 9. Mahitungod ni ining katalagman. Sa kay mga naguna ni ining hilisgutanan karong buntaga atong Sirens report ni Bagting 17 Florence of FEMA
2: 106.2 ipailalom sa duha ka adlaw nga forum ang mga media practitioners sa Zamboanga Peninsula pinagi sa DOST 9 katambayayog nini ang Kibox Pag-asa og MGB mahitungod na sa katalagman na sairan niya ang Zamboanga Peninsula kon Region 9 aduna matutpay aktibong fault lines nga makaproduce og magnitude nga 6 kalinog og ingon man ang Dipulog City mismo matutpay kini adunay duol nga fault lines samtang laki posaba niini mahitungod sa hydromet hazard nga base sa Pag-asa ang Region 9 kasagaran nga adunay masinatian nga 20 nga tunas ka 25 nga pagbundak sa ulan gumikan matutpas sa epekto sa habagat o gingaman galit na pagdahila sa yuta ilabi na sa bulan sa Hunyo o di ba ka bulan sa Hulyo samtang mahitong rosab sa kasaban sa lakat sa panagon sa climate change ang sagat matutpas na kadaghan ang grabe nga pagbundak sa ulan o pagtaas nga storm surge nga nasanatian sa Region 9 nga kini ang nagpataas sa risko sa makabayunan ilabi na diri sa Dipulog City. Tumungo katuyuan sa nasangkit nga forum tudloan ng mga media practitioners kung paunsa ang paghubad o ingon man pagpasabot sa mga seismic trends, climate impacts o early warning signals sa Yano matutpang pinulungan. Aron nga sa gayon nga adunay mga katalagman, dali o sakto mas paspas ang impormasyon na mapaabot ngadto sa mga katauhan. Hinungdan nga mahinauton ang kadumalaan sa DOST nga seryosohon sa mga media practitioners ang duha ka adlaw nga forum tungod kay ang Zamboanga Peninsula usa sa mga lugar matutpa nga diin na makasinati og or apektado gayod sa mga katalagman gikan sa BBC News Center Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Radyo Bagting
1: 106.3 Radyo Bagting. Isang pagdadili media o kung may mamahimuin nga mga partisipante basta mga ingon ini nga mga forum para sa kaugmaon, para sa pag-amping, para sa dugang pang mga kaalam, seryosohon dyan sa pagpaminaw. Okay, diin na himong partner ang media aron nga din sa pag-sabwag sa mga tinuod nga mga kasayuran o impormasyon. Sa mga hinauta diha nga doon na mo'y daghang makatunan. Nga inyong ikapaambit diris kahanginan niya sa human sa inyohang pagpailalom ni anang nasangpit nga kalihukan. Okay, aron nga diin matabangan usab ang publikum nga kabagting og kabalkadas. Sometimes, mas dali pa kayong mutuo ang tao nga to sa mga gipang post nga wala na birepikyar kaysa tao nga nagsulti sa inuod nga mga impormasyon kay gikan usab sa mga nahingtungdan o mga legitimate nga mga ahensya sa gobyerno. Saon man pud usahay nga naay mga gitawag instances nga diin ang mga media practitioners mukuha og saktong impormasyon ngadto sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno nga dili man pud mo atubang. Di mo atubang kay sigig pasapasa. Oh, daghan pa kay agiang pananghiran nga pwede ra magid unta kay dili daw sila allowed gumutubag. Oh, ato nang kuan nga dili allowed gumutubag. Pero sa panahon karon nga daghan naglipana ang fake news, dapat ang mga ahensya sa gobyerno dili na kinahanglan pa nga magpadikidikis pagpadayag unsa pay matud base usab sa ilang gitrabahoan kay naa man na sila diha. Isud pag magbuot-buot na sila istorya nga naa man ilaha man ang trabaho. Ilaha man ang nakatoka man sila, marag hanas kay sila dihang napita, kay ilaha man ang linya sa trabaho, nga mo pasabot. Nga to sa publiko, o diin na ipaagi usab sa media sa panahon nga doon ay mga interviews, o diin labi pa o may kalabtanan kini sa kanabitong kinatibukan. Gikan sa mga katawha, ay nga to sa katawhan, nga to na sa kinatibukan. O mo na, sige, tuklod-tuklod ng mga way ba-ba. Daghan pa kay kuanan, daghan pa kaayo og panangiran eh kinahanglan ang pinakataas pag ato bangon og istoryahon niya ang pinakataas to asa lagi yung dapit ang nakahibalo jud katong naa diri sa nasa nahingtungdan nga syudad lungsod o lalawigan kay naa man sa diri na destino iman pud siguro siya halap og butaw para di kabalo kay kung moingon tag adto pag ito pinaka head okay naa magi seniority unya mangayo na pud to siya og report gikan sa pinakaubos. Kaya aron na iyang iistorya sa pamay kalainan, anak. Yag na makaistorya tong dili giingon, wala gituboy nga mo'y maistorya, kay dili spokesperson na kaistorya. Tawagan na yun kay nganong nagpagawas og mga dili. Mauni, mauto, mauna. Ay makalabad sa ulo usahay. May nga mas daghan pa kay mukatag fake news kay nahin mga nahintong danuta. Bagpadikidiki pag yung tubag. O, oh, what? Napadikidiki? O, oh, alam dyan ikatubag. 5:38 na mga kabagting o kabulkadas din sa itong pagpanaguban. Baliktad rin sa itong mga balita, be. Ang kay puno para makainig mga kasayuran inyo malapas sa Dani. Ani ta sa mga kasayuran, gikan usab sa round up sa mga balita. Gikan sa nagadayang bahin sa Zamboanga del Sur o mga silingan ng mga lapit. Una-una to nang gikan sa lungsod sa Kumalarang, mga kabagting o kabulkadas. Ini ang may kalabutan ni ining mga suspeitsado sa pagkagiatubang ni ining mga kabagting o kabalkadas. Kay lima ka suspect manggin ni voluntaryong mitahan sa mga otoridad di Kumalarang, suspect sa unsa ka ning kasuhan eh. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly na Mawag. 106.3
3: Radio Bagting. Voluntaryong mitahan ni sa kapulisan ang lima ka mga most wanted person nga giakusahan sa kasong murder o attempted murder sa Kumalarang Municipal Police Station sa Yusubunta gahapong adlaw, Hunyo 30, 2026. Ang mga akusado nga nag-edad og 30, 34, 35, 36 o 49 anyos, upat ni ini residente sa Kumalarang ug ang usa residente sa Pagadian. Nitahan ang mga nasangpit sa kapulisan isyu pagtuman sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court na Judicial Region sa Pagadian City pinidsa niya itong Enero 25 tuig 2024. Sumala sa kapulisan, walay gitak ng piyansa alang sa kasong murder samtang adunay piyansang 120,000 na alang sa kasong attempted murder. Sa pagkakaroon na naana sa kustudiya sa Kumalarang Municipal Police Station na ang lima kaakusado alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 show Kimberly na Muwag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: Ayan, mo ito'y nagagadaiyang ang mga sospitsado dahil ito'y nagagadaiyang ang kaso. O, at least nga mitahan. Voluntaryong mitahan to mga kabagting o kabulkadas. Salamat to kay nagaw na lamdagan ng mga hunahuna. O gadiin sa padayon pa ng mga balitag impormasyon. Duha ka abandonado motorsiklo usab na recovers kapulisan dinis Pagadian City. Ang detalye sa report, binagi ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
4: Na-recover sa mga kapulisan sa Pagadian City Police Station ang duha ka abandonadong motorsiklo at all silang gipaygayon nga operasyon. Lakip sa na-recover ang usa ka Suzuki Raider J110cc o usa ka Honda Wave 100cc. Sa pagkakaroon, ang duha ka motorsiklo anana sa kustudiya sa Pagadian City Police Station alang sa ustong dokumentasyon, safekeeping o dugang verifikasyon aron mailhan ang tinuod nga tag-iya ni ini. Giawhag sa kapulisan ang bisan kinsang nagtuo nga sila ang lehitimong tag-iya o adunay impormasyon kabahin sa maong motorsiklo na maadto lamang sa Pagadian City Police Station aron mapadali ang proseso sa pag-claim sa maong mga bihikulo. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Ayan mga kabagting o kabalkadas, accomplishment kadto. Busa ko no galing na-claim na wala, kamunay masubay dito sa buhatan sa kapulisan. Sa Pikas Bahin, mananagat na dakpan sa bypass operation dito sa lungsod sa Tabina. Ang detalye sa report, Bagting 27, Daryl Ayaay. BBC
5: Live Report. Nadakpan ang usa ka 41 anyos nga mangingisda og bag-ong nailhan nga street level individual nga residente sa Pitugas sa Buanga del Sur alas 4 sa hapon nitong Hunyo 29, 2026 at also usa ka ini usa operasyon sa drug bypass nga gipahigayon sa Procuranos Barangay San Francisco Tabina. Ang mga operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Tabina IMPS og sa 2nd ZSPMFC no banan sa Pedaya 9. Nasakmit gikan sa suspect ang tulo ka gagmay nga pakete nga gidudang shabu, kwarta nga gigamit isip bypass money o sa kabibo nga cellular phone o sa kaitom nga Honda RS125 nga motorsiklo o usa ka foil sa sigarilyo. Ana kompiskang gidudang shabu sa meter ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilor Pagadian City alang sa laboratory examination samtang ang suspect o mga na-recover nga ebidensya gidala sa Tabina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o pagpasaka sa tukmang kaso sa korte. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Tabukta din is Pagadian City usab gumikat kay suspect sa kasong grave threat dakpan din sa Danlugan. Ang detalye sa report ni Bagting 17, Florence Safima.
6: Report.
2: Madam Puso, nga nadakpan sa mga otoridad ang usag ka individual nga adunay kaso nga grave threats nga nadakpan kini sa may Danlugan na Pagarian City o kini ang nadakpan sa may particularmente sa Purok 2 sa barangay Danlugan na alas sa City Imidi ang takna sa gabi. Pinagi kini sa kininyo sa operasyon na sa Paris of Buanga del Sur, Provincial Mabalos Company, o yun mas Pagarian City Police Station na gingong napagawasan kinigwaran to parest sa pinagi sa Regional Trial Court 9 Branch 20 Pagarian City nga pinitsahan na Oga June 29, 2026 nga walay bail bond girekomendara sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Pagarian City Police Station na kung nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka, batok kaniya. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Grand Show Bagting.
1: 5:44 dinis tong pagpanagubas to pagbalik napatay round 3 sa mga balita gikan sa BBC News Center busa standby ka Bagting o Gabol Canes
6: 106.2 Time check hatid ng Virginia Hotdog paborito ng buong pamilya.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ay kagmani, no? Nay, usap man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
9: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalawa naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagay sa ang bukid turawan eh. Gani ay. Nag
8: ha, sa kulian?
9: Makato ganing ama nga mo rin na.
8: Abukid sa
9: ganing. Oh. Niya o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
8: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
9: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iya.
8: Pwede na, magkatkat tayo ka sa bukid.
9: Magkatkat ko ba?
8: Tanong mo yung
9: sa mga marilin. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, po salamat.
8: Hindi pa ka nalimulay?
9: Siyon.
8: Pulido?
9: Alberto.
8: Pulay mo edad?
9: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, nagtaas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. BBC.
7: Mamahi
13: mahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
14: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Davao Oriental.
15: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
14: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
15: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
14: Sakit akong hawak, kukabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
15: Ano pa murag magpangita naka?
14: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
15: So karon gimintin na lang nimo.
14: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
13: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
0: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
16: Radyo Magbating
17: 106.7
16: Radyo Magbating.
1: Anitan sa round 3 sa itong mga balita, mga kabagting og kabalkadas, gipaluyuhan pagyapon kining mga ang tulumanon nga ginagpahaluyo ni ini og bans pag kanabitong auhag pagpahinumdum nga dos publiko nga mag-amping pagid gyapon patok man ini mga scammers nga diin bisag unsa na lang gid nga pamaagi para lang magid nga makapamintaha nga to sa ilang isig kaingon mga kabagting og kabalkadas. Oga usa na ni ini katong mga links nga ipadangat nga na kaninyo nga nagpakaron ingnon lagi nga gikan sa nga nagkaraiya nga ahensya sa gobyerno, bangko baka o ang mismo mga telecommunications commission mga diin na nagpahimang no niini nga magmaampingon og ayaw ihatag ang inyohang mga OTP mga kabagting og kabalkadas ha. Aron dili mo malinla, di mo mahimong biktima niini nga mga tawo nga mamapahimuslanon kay higayon mo na nga kuno galing aduna moy mga matikdan. Ano na mo'y mga nadawat nga mga taho, mga links sa iyo, pagpataka o click niya na apan, isumbong na ito sa NTC Region 9, ano baka sa inyo mga service provider, mga kabagting o kabalkada, saran nga kinimaaksyonan o dili na na sila managhan. Eh, problema kay sinasod kung managhan pagid na mga kabagting o kabalkada, ha? Ayan, muna ito ang pahimangno nga na kaninyo, hugi ka na sa NTC Region 9. Naka-standby na ito mga presyo o ang mga presyo nga ito ang pag-sairan ni ining buntaga ang may klabtanan usab sa update gikan sa merkado publiko o unsa may mga nakalap diha ron na ni bagting 27 mga kabagting o kabalkada so kini mao ang presyo sa gasolina na unsa na bakay dili man may makahatagan ng Martes e ang pagpatuman alas 6 naman so karon ang atong sairan kon pila na naraba ni Usbaw o pila po ang detalye sa report. Bagting, bagting 27, Daryl Ayaay.
18: BBC Market Report.
1: Good morning, Yang.
19: Yes, mayong buntag ni mo diha, bagting 16, ilabi na sa itong mga sukintig paminaw. Live kita sa remis mo sa may Balintawak Gasoline Station. Ni mga orasa, ito na lang kasantangang presyo sa petrolyo. Karon natong sa Iran, sa Petron Santa Lucia, diesel 67.20 centavos kada litro, turbo 72.20 centavos kada litro, extra 77.40 centavos kada litro, FCS 78.40 centavos kada litro, og ang kero 99.60 centavos kada litro. Sa JTV Barangay Gatas, J Power Gasoline 73 matag litro, Fuel Save Gasoline 72.50 centavos matag litro, Fuel Save Diesel 66.20 centavos matag litro. O dinhi mismo sa Phoenix Balangasan, Diesel 68.50 centavos matag litro, Super 73.50 centavos matag litro, o ang Premium 74 matag litro. Mo katawa kasamtang ang presyo sa petrolyo dinhi sa Barangay Balangasan. Ako si Bagting 27, Dari Likat Ayaay sa Belafem o Radio Bagting.
1: 106.7 FM. Ato'y mga precious, mga produktong petrolyo. Dres pagadian city mga kabagtingog kabalkadas, busa ka muna diha. Mantigog asa mo dapita mo adto asa mo magpatubil. Choice na ninyo di na mi magbuot ni ana mga kabagtingog kabalkadas. Saang nga nasangpit nga mga balita gipaluyon sa kanan sa maayong kabubuton. Sa gihapon pinagis produkto sa Sad Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Pagkataba kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayumag, winter ulcer, gout. Lakip na niini ang TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, sagkun, bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder sa mga kababayanan, of course, huguban pa. Kaya ang Sad Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, milagrosong kapsula na produkto kini sa Sad Marketing Incorporated. Manila mga panganan, basta Sad Marketing, tatak, magaling! 5:55 Banitas dugang pa nga mga balita ang update usab nga mga nakalap gikan ni Bagting 29 gumikan kay mga DepEd nagpadayon gyapon ni sila mga tinguha nga matabangan bisan pa kadtong mga nabilanggo na og usa ni ining nahimong kabahin ang paggraduar sa 144 ka mga persons deprived of liberty pinaagi ni ining DepEd ALS program sa Zamboanga City Jail. Wow, congratulations. Ang report ni Bagting 29 ania.
20: BBC Live Report.
21: Nigraduar ang 144 ka persons deprived of liberty kon PDL sa Alternative Learning System kon ALS program sa Zamboanga City Jail Male Dormitory pinagi sa panagtambayayong sa Department of Education. Sa maong gidaghanon, 40 ang nakahuman sa elementary, samtang 104 ang nakatapos sa junior high school. Kini ang pinakadaghang ALS graduates nga natala sukad natukod ang programa sa maong pasilidad niadtong tuig 2003. Sumala sa mga opisyal, ang kalampusan nagpakita sa nagkadako nga paghatag og bili sa mga PDL sa edukasyon isip kabahin sa ilang rehabilitasyon og pagpangandam sa ilang pagbalik sa komunidad. Gilauman nga ang kahibalo og kahanas nga ilang nakatunan makatabang kanila aron mamahimong produktibo og responsableng mga miyembro sa katilingban. Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting
1: 106.7 FM. Salamat sa mga kasayuran ato pong pasudlon na mga report usab diri sa katapusang hunat sa Bulyada sa mga balita. Coconut Nursery gibuksan sa Pagadian City, 9,170 ka mga seedlings gipanghatag sa mga mag-uumag lubi. Italy sa report ni si Kimberly Namua.
20: BBC Live Report.
3: Malampusong gipahigayon ang ribbon cutting ceremony alang sa coconut nursery ug ceremonial distribution sa 9,170 ka coconut seedlings sa Barangay Danlugan, Pagadian City, isip kabahin sa padayong suporta sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga mag-uuma sa lubi. Tumong sa maong programa ang pagpaligon sa produksyon sa lubi sa Dakbayan, pagbaayos sa panginabuhian sa mga mag-uuma, ug pagpalambo sa malungtarong agricultural development alang sa umaabot nga mga henerasyon. Pinaagi sa maong inisyatiba Nagpadayon ang pagadian sa paghatag og dekalidad nga tanom sa lubi aron mapataas ang produksyon og mas mapalig-on pa ang sektor sa agrikultura sa komunidad. Dako usab nga pasalamat ang gipadayag gadto sa kagamhanang lokal, City Agriculture Office og Philippine Coconut Authority 9 alang sa bililhong pakigtambayayong og suporta aron mahimong malampuson ang maong kalihukan. Bagding 28 Kimberly Namuag sa Bell of M og Radio Bagding
1: 106.0 Mga balita nga tulad sa sumayang kabubuton sa mga produkto nga iya sa Yes to Health, mga kabagting o kabalkadas. Itong mga gustog tinguha, ang asa ng utanag asang location sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nakini mahimutang sa may atbang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. O naadiha ang mga produkto sa sama ni ining Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, o Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, o Santon Herbal Oil. Santon Plus Gold Vitamin C, oga ingon man na premium D3 soft gel capsule og premium D3 coffee mix og Vision X Plus. Nakip na nini ang clear skin, herbal soap og sis the pain, mga kabagting og kabulkan. Ayan, oga dinhi sa itong tulumanon. Itong pasalamatan na sa kining nagking uban nga nato sa kahanginan. Si Baltazar, Akai Minyoso, may buntag ninyo diha. John Ray Yulin, may buntag, oga ni Jason Lacquiao, diha sa may Sumbong Kadal Norte, may pagpaminaw. Oga ingon man, Aljun Namokatkat, may buntag usab. Adias Pagadian City, og ni Merly Templado. Ang resulta din yung gikinahanglan, oy, 318 ang resulta kagabi. Mamonita sa Cel Calderon Tilaon des Mulave. Og ingon man ni Tats Lasconia, may buntag. Og lakip na usab ni Rosalie Saludo Daliripin. Og ingon man ni Kining Vanix Mucha Abamunga. Og ni Jerry Yutimbang Skulabay Tabina. Og si Bernski Balangkas. Balangas. May buntag des Ramon Magsaysay. Og Dondon Tormes. Og Juni Cuba. Lakip na ni Nori Amor Prahis. May buntag ganinyong tanan. Og lakip na usab sa mga nag-view ni mga oras. Pinawa na may igong oras sa pagpadayon pa din istong tulumanon. Og ang ato na usab ng ikapaambit nga na kaninyo diinig buntag ang hinaut masulod sa inyong mga hunahunag alimpatakan mga kabagting og kabalkadas. Nasa Matthew 7 verse 12, so whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Positive niya, kaya buhata po itong mga dinautan. Kaya buhata lamang ang kayuhan nga ito sa mga isigay nga naroon buhata na usap kanya kayuhan nga na kanima. Bueno, wala may igong oras. Saktod sunod, higayon pohon. Narong taklag sa mga istasyon. Ayong bunta. Oras, alas 6. 106.0
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
2: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
23: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Andam mo nindot ang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mahimausap sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
24: Ano o?
23: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
25: Oh no!
23: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
26: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
27: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
26: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
28: 106.3

Kabag ni Gabalgada sa kabayang buntag na itong tanan na adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza Onos buwan sa Hulyo 2026. Unang adlaw sa bulan sa Hulyo, kabag ni Gabalgada's Nutrition Month. So good na ang Nutrition Month, di ba? Sa matag-adlaw, mauko na bulan sa Hulyo. O naman ni ang Nutrition na Month, kabag ni Gabalgada's. Mga healthy foods ang kayang ipakaon sa inyuhang mga anak aron nga magpabilin kining himsog sa kanunay. O gingon man usab kabag ni Gabalgadas karong adlaw di ay kay regular session usab sa ato ang sangguniang panlunsod Dres Dakbayan sa pagadian. Alaga din yung tanan sa kamayang buntag sa mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan. Kanunay nga nagsunod ning estasyon sa 106.3 ang Bell FM. O di ba kaha sa DXBZ756 Radyo Bagting kamo nga nakamonitor mayang buntag kaninyo. O ubanay ko ninyo hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag kabagting kabulkadas. Ato ang hisgutan ang mga panghitabo diri sa tuang palibot sa Dakbayan, sa Pagadian, Lalawigan, Zamboanga del Sur. Magaling kitang tanan, kabagdig kabalkadas nga dunay kalabutan, maunang kita kinahanglan kitang tanan ang magpakabana, di ba? Ilitangay nga magpakahilom kabagdig kabalkadas kay lisod na kayo. Kuno galing magpabilin tang magpakahilom, buot pasabot ang mga ipangsulting nga mga bakak. Mahimo ka ng tinuod, ano, kuno galing dili paggangon, di ba? Maginay mahitabo kabagdig kabalkadas kuno galing dili ipaklaro sa katawhan ang mga isyo, no, nga gipang labay sa tuang mga ana sa katungdanan. Okay, karong mga panahon na kunyo makita layo pa gani kayong pinilian. 2026 pa lang gani pero nagsanta iya na og kay bitang issue dere issue dito kabag tigbalkadas, no? So muna nga kinahanglan natong hatagan og mga pagpaklaro sa mga issue ato ang tabangan sa pagpasabot ang katawhan aron usab nga masabtan og taman, no? Bitaw, alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, pwede nyong ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon, kabagdig kabalkada sa itong text line, magiging 0938-2077-614. Magaling, doon na may gusto ng mga ipadangat, ng mga pabagting, mga reklamo, or di ba ka mga pagpaklaro kabagting o kabalkadas. Ato sa itimbayag may muntago yan ito ang mga mag-uuma sa kanunay, no? Kini atong nahimong katambayayong ato ang mga mag-uuma kay kung wala mga mag-uuma watay kanon matag-adlaw kabagting kabalkadas, di ba? Una ngayon itong pasalamatan ng ato ang mga mag-uuma. Ingon man ito mga negosyante, kay of course kung wala mga negosyante wasa ito mapalit, no? So muna ang kinahanglan atong itimbayag kanunay ang ato ang mga drivers usab karong buntaga atong itimbayag may buntag. Kung kay pinagi usab sa tuang mga drivers, di pasayroan man baka pribado nga mga drivers. Kung dili usab tungod nila, wala tay dili makaabot sa tuang tagsa-tagsa ka mga dapit ang atuang mga angayong paliton, no? O gingon man sa tuang mga mananagat kabagdig kabalkadas. At usab nga itimbayag maing buntag, kumusta amping diha samtang kamo ana paghihapon sa karagatan? Og sa tanan, no, mga estudyante, hala sige, ayaw na mo, sige, ya diha. Aron dili mo mga late sa klase. O ingon man, aron dili pon mo malate sa flag raising ceremony. No? Kung galing daily ang flag raising sa gobyerno, kay once a week lang man, wa po kabalo kung sa DepEd, kay everyday pabagihapon ang ato ang flag raising karon. Or kuan na lang, matag Lunes na lang. Dayon na pagka-Biyernes kay dito na pud ang flag lowering, no? Kay murag ko ako masayop kaniadto kabag tigbalkadas nato na kalambang school year kingon ini mangud ang gibuhat. Monday lang ang dunay flag raising din.

0: Ako ito'y pagpaklaro sa ito ang First Lady's Dakbayan sa Pagadian, Kabagtig, Balcadas, no, sa First Lady ilang-ilang ko, nga ang kilahang gidalang libreng serbisyo alang sa masa kul Elsam, kinibitong health services, gingon, Kabagtig, Balcadas, nga walay pili, no? Maskin pa kung sa'y kulor niyo sa politika, basta kay pagkangalan nga residente ka sa Dakbayan sa Pagadian, or maskin pa ganig dili taga Pagadian City, pagkangalan nga ning dangop ba? Or bitaw nga ning adto kung asa sila nagpahigayon o Elsam. Ini ilaha usab nga gi-accommodate Kabagtig, Balcadas, no? Ilahang gihatagan og mga pagtagad labi na sa in terms sa unsa man sa health services. So ato ang nasayran Kabagtig, Balcadas nga sukodas kung sukad nga gipahigayon na ang kining Elsam kung libreng serbisyo alang sa masa niya tung bulan sa Marso, no, atol Kabagtig, Balcadas sa Women's Month. Mamani ang launching sa Elsam na sa sulod sa 54 ka barangay, no, 54 ka barangay sa Pagadian ni kabat na sa unsaman 30 kapin ka mga barangay ang ilahang nahatdan o kini serbisyong libreng serbisyo Kabagtig, Balcadas sa health services, no. O ato ang nasayran nga doon na kapin sa Ardulan sa 400 ka mga pasyente ang ilahang na-check up alang ni sa house to house, ha? O ang free medications nene Dulan usab sa 400 ang ilahang pasyente, samtang ang wheelchairs Kabagtig, Balcadas kapin sa sakagatos na ang ilang nahatag, no? Ang cane kayo sa man ano abot na o kapin usab sa kundulan sa 150 ang quad cane Kabagtig, Balcadas kay kapin sa 30 o ang assistive walker device kay kapin na sa 20 Kabagtig, Balcadas ang nahatag, no? So ingon na ang ilahang ipanghatag dili to tinuod tong giingon nga ang Elsam nga sa city kay unsa man muhatog barangay usara kabuk ang wheelchair nga ihatag, usara kabuk ang assistive walker device ihatag, then pictures na dayon, di ba? So nagingon ba nga instead nga tabangan nato, why not nga tabangan na lang, di ba? Dili ka i-bash, oh. Gani Kabagtig, Balcadas for on-site city health office booth ang ilahang check-ups Kabagtig, Balcadas anana sa 4,000 ka mga pasyente. O gingon man gatubitong na nag-avail sa libreng ibot sa ngipon anana Kabagtig, Balcadas sa 2,000 kapin ka mga pasyente ang ilang naalagaran. O gatong nakadawat og libreng tambal gumikan kay ato ang syudad sa Pagadian na dumay kining city pharmacy, no, nga makakuha ang atong mga katawhan sa Pagadian og libreng tambal. Ubay-ubay na usab Kabagtig, Balcadas anana sa 6,000 kapin ka mga pasyente ang ilahang nahatagan niini or naalagaran nga nakakuha og libreng tambal. Ang sa tuli, no, mingkabat usab kini og dulan sa 200 Kabagtig, Balcadas samtang sa PhilHealth registration alang nato mga individual nga wapaghapoy PhilHealth hangtod karon di pa miyembro anana usab sa 200 ka individuals ang nakaparehistro Kabagtig, Balcadas. Kini mangong Elsam, no, kung wata masayo mahimo ni siyang one-stop shop, no? One-stop shop Kabagtig, Balcadas gumikan kay ang tanan nga mga matawag ta og department sa syudad sa Pagadian gidala gayud sa matag barangay kun unsay mga services, no, nga gitunol sa City Health LGU Pagadian alang sa mga constituents mga Kabagtig, Balcadas sa matag pahigayon og Elsam ilaha kining gidala, di ba? Gani anunsab ang presensya sa tong kasundaluhan, sa ato ang personay sa LTO, sa ato ang kining Pagadian City International College kung PCIC, o gaingon man Kabagtig, Balcadas ang ato ang PSA, no? Mukuyog usab Kabagtig, Balcadas ay pahigayon nga Elsam aron gayod nga matabangan ang makatawhan katong mga dunay problema sa ilang birth certificates, wala na rehistro, or di ba ka, wala pa'y national ID Kabagtig, Balcadas, no? So ingon na, unay gihimo nga lakang sa tuwang LGU Pagadian sa pinagi sa liderato ni Mayor Samico, no, nga diin aduna gayoy Elsam nga gipahigayon sa matag barangay. Gani matod pa sa tong First Lady nga iha gayong ipaningkamutan nga malibot ang tibuok 54 ka barangay og human sa pag masangko ang 54 ka barangay aduna po ipahigayon nga follow up check up Kabagtig, Balcadas alang nitong mga nauna nga barangay diin gipahigayon kining Elsam. Oo. So ingon ana, so muna giingon nga kanang kun moingon mo nga supporters mi ani nga color, for example supporters mi sa pula, so dili dai mi maka-avail ni ining Elsam, pwede kay mo avail, di ba? pwede kayo ma-avail kabagdag kabalkada sa digin mo pugnan. Oh, basta kay gusto lang mong ma-avail. So, muna ha? Muna ipagpaklaro kabagdag kabalkada sa dito mag-away-away. Oy, kayo pa kayong eleksyon. Ang buhaton sa portaran kung unsaman ang unsaman. Unsaman pananglitan ang mga programa sa city, no? Kaya ang city under sa province. Anyway, kabagdag kabalkada sa... Dugang pangilisigutanan sa itong pagbalik, ako sa ipabati diha kaninyo, ang tubag ni City Mayor Sammy ko, no? Kung tinood bagayod ng wa siya'y nahimo isip amahan sa syudad sa Pagadian, eh na tumanggong nakalabay nga adlaw po na si Manak, wata masayop, kay nagpagatawag o press conference ang atuang gobernadora sa Zamboanga del Sur o dito kabagdig kabalkadas na hisgutan o na napangutan na kini kung oyon ba ang atuang gobernadora nga ang atuang pagadian mahimo ng HUC. Dili matod pa siya musugot, no? Kay lagi, makuhaan sa lag 500 million plus wala matod pa yung nahimo ang atong syudad, atong amahan sa syudad sa Pagadian. Atong atangin sa itong pagbalik, atong nang ipabatid yakin ninyo ang tubag sa itong mayor dari paghihapon sa pagpanaguban ng bagtingan sa katawhan.
1: Tulaban sa katawhan o dapig sa kamatuuran, pagtingan sa katatawhan.
2: Brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko po. Subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po parayo ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar.
2: Oras na. Big Shot Hot Dog. Meaty na. Cheesy pa.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang...
5: Sample Plus Gold!
7: Ako si Jubilin, na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling, pinahusay, Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, bagi niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Arbal.

0: Pag-uban ang bagtingan sa katawhan, ng Sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM, ayon man sa DXBZ 756 Radyo, bagting ka mo nagpaminaw. Ang ato tulaman nun sa ato ang pasalamatan di ay ang niabag nene, ang ato ang former city councilor nga si Jesus Idol John Bahamonde, nga matag-iya sa Petron Gasol, kaban sa basayahang anak nga si Clariza Isa Bahamonde. Alam na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil ang liquefied petroleum gas ay mapaglangan pa. Dito na pagpatubil kabag ni Gabalkada sa Petron Gasol. Ang ilang may nahimutang sa May Santiago, doon sa DB, may kaduhang branch nahimutang sa May Duterte Street, gatas pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Bosem Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himuta sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora. Ingon man, kabag ni Gabalgada, sa tusang pasalamatan di ay ang ningabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan ng JPM 88, International Manpower Services Corporation. Alang niya ito mga kababayanan nga nagpagidaron o 24 nga ito na sa 43 anyos. Nga doon ay planong matrabaho sa abroad isip mga domestic helper sa mga sanasod sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Ay nang mapaglangan pa, apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Ang ilang opisina na himutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. First time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit o willing mo nang mutrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helpers. Wala nga kabalakan kabag di Gabalkadas kay ang JPM 88 International Manpower Services Corporation na nagtanyag og libre nga kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport og libreng medikal. Ang sadugang kasayuran na pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog or di ba ka kontaka ang ilang cellphone number nga 0927-362-1908 0962-211-6023 0962-211-6023 o sa 0927-362-1908 0927-362-1908 mao ka na ang JPM 88 International Manpower Services Corporation o pwede sa mong message o baka bisitahon ang ilang Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian. Ingon man, kabag ni Gabalgadas, ang National Irrigation Administration's Conea Region 9 ning abag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang niya ito nga doon ay mga plano nga mureklamo mahitungod ano, sa inyuhang luna or kinibitang kaumahan nga gikan sa agricultural, gi-convert into commercial, labi na kung galing irrigated na, pwede mong palangat sa inyong mga mulo or di ba ka, doon na may mga pangutana. Kontaka lamang ang cellphone number kabag ni Gabalgadas nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Mao ka na ang National Irrigation Administration na Conania Region 9. Ingon man, kabag ni Gabalgada, sa tusang pasalamatan usab, ang nagpaluyusab sa tuang tulumanon, ang Pagadian Junior College Incorporated con PGCI. Nahimutang ang ilahang tulunghaan sa may Balangasan, ibabaw sa may Iliana Bebio College. No? O gaubos gamay sa Mormon sa church. Ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalos na maginikanan labi na itong adunay mga out of school youth or katubitong mga ALS kabag ni Gabalkadas ng estudyante na nagpadayon paghapon sila sa pagpandawa silang enrollees. O gingon man na libre ang uniform o libre ang tuition fee kung ugaling sa PGCI ninyo paeskulahon ang inyong mga anak ni adtong mga ALS. Ang Yes to Health, niabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang niya itong adunay mga problema sa inyong panlawas. Kung nagaling gusto mo mapalit o mga produkto sa Yes to Health, pwede na mo mapalit. Ito pinagi sa ilang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa Pulmones Building at Bank sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Mapalit ninyo dito ang Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, o Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, o Clear Skin Herbal Soap, o daghan pang uban ng mga produkto sa Yes to Health Kabagtig Kabalkada. Ingon man ni Abang Usab sa tuang tulumanon ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders. Alang niya itong mga muskulag kulihiyo. Hala sige, pa-enroll na sa Iliana Bayview College at rekursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED, o BALS. Ang Iliana Bayview College, sa kapribadong tulungaan, nga ubos kayo tuition fee. O labaw sa tanan, pwede ka makapili sa klase buntagon, hapunon, or panggabi. Nawa ni rason, aron dili matuman ang imuhang kurso nga gipangandoy. Pinaagi sa Iliana Bayview College.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbibigan sa katatawhan.
0: Pero kapag nagkabalkada sa padayon ta sa tuwang ilisgutanan karong buntaga, no, sa ito nang gikaingon kaganina sa before ta nagbreak kapag nagkabalkada sa nga ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian, no, gitag sa tagsa o tubag o gitubag sa itong amahan sa syudad sa Pagadian, kuno sa katinood ang giluwatang pamahayag sa ito ang provincial governor sa Zamboanga del Sur, mahitungo din ang kapag nagkabalkada nga wala matutpay na himo ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian. Oo. Nagkini kabag de Gabalgadas, no, ang pamahayag sa tong gobernadora atol lakini sa iyang pagpatawag og press conference ni atong nakalabayng semana. Oo. Nga diin kabag de Gabalgadas ang nahitabo manggod, no, kay lagi init kayo ang lisgutanan mahitungod sa highly urbanized city, no, nga kini unta dugay nang gipangandoy sa tuang mga katawhan labi na gid sa tuang amahan sa syudad sa Pagadian. Nga matuma na unta kabag de Gabalgadas nga ma-issue sir mahimo na tang loan district diri sa Pagadian City. Apan lagi, no, kini ang kay matod pa kaniadto kay gibabagan sa kining kaatbang sa politika, pero gipaklaro sa satong gobernadora nga si Governor Victor Cona Divina Gracie rather nga walay kamaturan nga ilang gibabagan tungod kay wala matod pa ning file, no, ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian ngadto sa COMELEC, no, aron nga dunay election nga mahitabo kabag de Gabalgadas. Formatod pa sab sa amahan nato sa Pagadian City para asa pa pod aron nga mo file ko sa COMELEC nga babagan ra man gihapon nila, dili ra man gihapon na suportaran kabag de Gabalgadas, no. So ania hangtod nga naabot sa punto kabag de Gabalgadas nga niluwat og pamahayag atong gobernadora nga usa sa hinungdan kung ngano nga dili kini nga musugot, no, nga mahimong highly urbanized ang atoang syudad sa Pagadian tungod kay makuan matud pa sila og 500 million pesos nga pundo ang atong kagamhanang probinsya nga kini magamit na unta alang sa mga aron nga ikasweldo o di baka unsay gamitan sa mga empleyado sa Zamboanga del Sur Medical Center, no, nya ang 500 million matud pa nga makuha gikan sa ka probinsya mausik lamang kay lagi walay nabuhat ang atong amahan sa syudad sa Pagadian. Aniya ang pamahayag or tubag sa atong amahan sa syudad sa Pagadian nga mao si City Mayor Samico.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
2: Walay na ini mo niya. Nga naman ang mag-isaway niya nagsagsagsag sa akong mga proyekto. Sulay na eh. Yung gigigigigal na i-maismo niya. Budget sa iyo. Peaceful, budget sa iyo. Perfect, budget sa iyo. Mangkapul, budget sa iyo. Nagkakakit tayo nagigigal na sa proyekto. Para na ko ba din na siguro po ang nga ipunta ng pilay budget kaya huwag ba po ko mga tala kaya pilay ilang mga budget at ilang mga dalang ipang buhat mga tala po kusunod sukat at pila po ng ilang mga budget, diba? Importante ang kwarta sa gobyerno nabay napalungan nabay gigastuan o wala kano sa magod mong administration makita nga susama makita nyo nga sa kadaghang project atong ipang buhat. mahimo po kutag number one or the richest city component city lang ha, the richest component city both in Visayas and Mindanao. Kung wala tayo daghang kala ko may richest city asset na siya, subot pa subot makaigsunan daghan kayo asset ang city kay daghan kayo itang gitukod. Mayroon ko karon atong ipagwapo ang rotonda na rotonda convention added na sa asset sa city. Lahat itong C3 Mall, it's worth almost a billion. So added na siya sa asset sa city. Fishport, oh, pila ka million na, more than 100 million, added na city. Agora Perimeter Building, Agora nga inside, aircon na midsection, added na siya, tanan. And so, tanan, gikan sa plaza, padong City Hall, padong City General's Office, bagong building ang ipangkuan, ang OBO building, si Stability Building. Kaya balo ba na siya? Nga na yung daghan building itukod niya. Ano inon mo ko, Leo, nga wakoy na imo? Oh, original center. Tuwa ba dito ang commercial building? Tuwa dito ang convention center? Tuwa dito ang gym? Tuwa dito? Daghan makikita trabaho dito. Ang mga kadalanan ito kasi kabo ang ato mga water system nito, ang electrical system nito sa regional center, tanan ato bilang kikater perimeter fence, tanan ang pagpalit sa Utah now doldol padong na siya 80 hectares no? 70 plus na oh, apit na 80. How much did we spend for the purchase of the property na mo nang nahimo ng regional center? Di na lang yung kumag-isgot o kung saan pa pag-istorya kay listen ba po naman kay Baluka niya in denial yung kamayong mayroon nagya po kagway na himo, di ba? Oh, so daghang kaayong interpretation sa way na himo, pero base lang sa iyang question sa ako ang nabot ng dosi ka buk mga building alay na himo. Eh, walang ma-appreciate. Ako, nisukad, wala ko nag-question sa ilang ipang tukod nga building o asa po pa doon ilang kwarta. Ang malibog lang ko nila dyan sa province, ilang GovTV na, ano? Kasi asa pa doon ang kwarta nila, asa? Ang inyo ako ng kwarta may hiskot TV, asa pa doon, para nga. Never ba ko nang hilabot sa ilang, asa ilang kwarta? So, og may gwenhe mo, base sa imong question lang dia, dusin na nakabuilding, wa pa ilabot sa uban. Pa ilabot sa sports complex dito.
3: Coliseum,
2: sa water park na dia, wala na. Wala water park. Dapat dagan, wa, mga falls, wala pa. Apalpalan nga, being deck, wa pa ma-appeal. Oh. So anyway.
4: Congratulations, Ganyar. Top 1 ka, Ganyar sa Region 1.
2: Ako, pasalamaton yung kacheka rating, ana.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan. 106.3
0: Radio Magbating. Patoy klarong tubag sa tong amahan sa syudad sa pagadian kabagdig kabalkadas no mahitungod ani atong gilawatan nga pamahayag sa tuang provincial governor nga no, nga matud pa wala gi nahimo ang atoang mayor diris pagadian city og okay, IT mais mangud po to og kini bitang post sa tuang gobernadora diri sa Zamboanga del Sur kabagdig kabalkadas no sa motong miingon si mayor kong ingon wa koy nahimo. Pero nga nung naaman siya gika-itimize during the pita, i-question niya kung ang sa kanaha padulong, no? Ang yamatot pa niya mas itong amahan siya sa pagadian, so siguro ang iyahang gimin is ang budget, no? Sabi niya, matot pa itong amahan pagkabagdig ka balkada siya. Nga, doon ay mga projects siya nga ipatuman, pero wala lang siguro na-appreciate sa tuang gobernadora.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan.
0: Mauna gingon kabagdag kabalkadas nga imbes bitaw nga magtinabangay ba no magtinabangay sa pagpalambo sa tuang syudad sa pagadian nga tuang mga lideres nga mao'y gisangunan sa mga katawhan ang atong mga katawhan ning salig ano nga mohinungdan nga nabutang sila nang posisyon imbes magtrabaho una kabag de gabalkadas kay layo pa kayong eleksyon, ang resulta hinoon nahitabo kabag de gabalkadas sa tuang kining probinsya kay unsa man. Kanay bang nagsigi hinoon o doon na hinoon niya dili maka-appreciate sa mga gipa-implementar ng mga programa dili sa syudad sa pagadian. No? Gani kung inyuhang napaminawan ang full interview sa press conference ni Mayor Sammy Kabagdi Gabalgada sa gingon ni Mayor Sammy kung ganong dili naman lang ko tabangan. No? Kung ugaling wala ko'y nabuhat dili sa syudad sa pagadian. Oh, kaya lagi nganong matod pa nga ipasigarbo sa itong amahan sa syudad sa pagadian ang mga business establishment, ang mga dagko nga mga malls nga dunay plano nga mo toko diri sa pagadian nga dili man ni project sa to ang LGU kabag de Gabalgadas, no? Sumatod pa sa itong amahan sa pagadian, wa man ako nagiangkon, no? Kaya dili man ginaatuan nga project, walang is gihatagan og update ang makatawhan aron pud ang makatawhan kay madasig, no? Kay dugar ba po nang anindahan itong makatawhan kabag de Gabalgadas nga doon mga dagko nga mga mall nga musulod, mga musulod sa pagadian, di ba? Kay kontra hassle kayo kung mato pakasalain nga mga syudad, no? Kaya ron dito makapamalit kung sa imong gustong paliton. So ang ibuhat sa itong mga syudad sa pagadian kay gipang dani, no? Kanibang nanani o mga dagkong negosyante aron musulod sa pagadian. So muna hinungdan nga ang SNR musuluray na, ang Ayala, ang SM, ang Gaisano, unsa pa nang uban ng mga dagkong establishment kabag de Gabalgadas o negosyo dere sa pagadian. Balik ta dere sa Sulgohles Gutanan kabag de Gabalgadas nga walay nahimo, no? Kaya mo magin ni ang naka-highlight gud atong atol sa press conference ato ang inahan sa probinsya ang pulo nga walay nahimo ang atong amahan sa syudad sa pagadian. O da gingon ni Mayor kasami ko kabag de Gabalgadas nga kun ugaling wala koy nahimo, halas sige suportari ko dereng napita. Oh, suportari ko kay under man ko nimo. Og under pod ko sa imuhang anak nga ang tuang kongresista sa 1st District sa Zamboanga del Sur.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatawhan.
0: Which is a sakto pod kabag de Gabalgadas, di ba? Kay wala pa ba yan na himong loan district ang Pagadian City? Oo. Sako paghihapon, under paghihapon sa 1st District kabag de Gabalgadas o under pa po sa jurisdiction sa tuang gobernadora, di ba? Matod pa ni Mayor kong aduna sila yung mga gihatag na project dito sa Pagadian City, pero dito ra po gihatag sa mga barangay kundi ganahan sila sa mga barangay diin ilaha ang mga punong barangay.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatawhan.
0: Mao na igingon ba kabag de Gabalgadas, pagpangalagad magkaning atoa, di ba? Pagpangalagad sa katawhan, paghatag o kaaron nga mahatag ang kaayuhan. So why not nga iagi na lang sa atoang local chief executives ang mga programa nga implementar aron nga plaster ang pag-implement ni kabag de Gabalgadas, di ba? Aron plaster at the same time kabag de Gabalgadas ang to nabot na sa punto na mayingon si Mayor Sammy nga wala man ko nangutana nag-question kung asa ni giyong saan mo pagamit ang imong kwarta sa probinsya. Oh, atot pa ni Mayor ko, kamo sige mong paghilabot sa kuwa kung giyong saan ako pagasto, makita diha dapita kung giyong saan sa ginapata na ako. Ako, nangutana ba ko kung giyong saan ninyo pagasto ang kining kwarta sa probinsya? Oh, di ba? Ninyo ang nadungog ganina sa interview ni Mayor Sammy. Mayingon si Mayor Sammy, hala sige, e kung na mangutana ka sa kuwa kung giyong aha ang kwarta na punta giyong saan ako pagasto, o sige, ipakita po daw sa amu abe kung giyong saan niyo pagasto ang kwarta sa probinsya.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatawhan.
0: O, nagiging ang kabag de Gabalgadas nga nagkainit ang politika, imbis layo pa kayong eleksyon, kaya dito pa sa 2028, di ba? So, imbis nga magtinabangay, lagi ato ang mga elected officials sa pagpalambo, aron nga ato ang makatawhan, makabenepisyo, ang naitabo kabag de Gabalgadas, kaya kung nadun na yung mga programang i-implementar, di man po hinoon na maingontag, ma-appreciate sa uban, or wala po isaktong suporta, no? So, muna nga, ang ato ang amahan sa syudad sa pagadian, naningkamot ba yan po, di ba? O nagiingon bang gumikan kay wala kayo siya dakong suporta nga nakuha sa inahan sa probinsya, ang nahitabo kabag de Gabalgadas nagkasungko-sungko in taon ng atong amahan sa syudad sa pagadian nga mangayo og unsa man, mangayo og mga project sa mga senador, mangayo og mga project sa mga kaila kabag de Gabalgadas aron lamang adunay mga projects usab nga ika-implement diri sa pagadian. O Dahil kung ugaling wala po ay project na mapadama patuman sa pagadian, question no na usab sa mga katawhan kabagtig balkadas kung unsay gihimo, di ba? Umot po doon nauna-una ito ba? Ngayon ta, kisabay nakapabibo sa syudad sa pagadian, ang ato ang ama sa syudad karon si Mayor Same, di ba? Sa so, muna ay gingon kabagtig balkadas nga pinagi sa paningkamot ni Mayor Same sa pagdani sa mga negosyante, no? Sa pagpatuman sa kahapsay galinaw diri sa syudad sa pagadian, nakabot lagi kabagtig balkadas ang dugay ng gipangandoy sa kadaghanan nga dunay mga malls diri sa pagadian nga magtukod. Oo. Muna giingon kabagtig balkadas, no? Nga ang suporta mao'y gikinahanglan sa tanan, di ba? Isa mag-away-away karong mga panahuna, ipakita sa baang kinibitaw nga pagsinabtanay, bahala lang gud og human sa eleksyon, kung digid mag-uli pananglitan, na sige, bahala mag-nilabayay ng sablitog mga hugaw, no? Or mga baho, kabagtig balkadas. Basta karong mga panahuna, nga layo pa kayong eleksyon, ito lang hangyo nga support lang gud ta, diba? Supportara na ito, kabagtig balkadas, samot na kung ugaling ang ikaw mo ay inahan sa probinsya. Oh, ang inahan sa probinsya, kinahanglan gayon, iyang protektaran ang mga anak. Iyahang suportaran ang mga anak kung unsa may giplano niini, unsay mga gitinguha. Mura ba yan, ang kwan ba yan, ang gobernur is sa unsa man. Mura na siya og kining ato ang ginikanan, di ba? Kung unsay pangandoy sa anak, kinahanglan suportaran, di ba? Gawas lang kabagtig balkadas kung ang kalipay sa anak, dili kalipay sa ginikanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igar sa katatawhan.
0: So muna, kabagtig balkadas, no? Ang tuwang amahan sa syudad sa pagadian, nagkadaiya nga mga programa ang iyahang gi-implementar sa agrikultura, no? Gi-question pa dito about sa agriculture. Unsa ba yung mga programa ang gi-implement sa tuwang amahan sa syudad sa pagadian? Niasinso ba ang panginabuhian sa tuwang mga mag-uuma? Tubag po ni Mayor Same, dayon kamo. Unsa po ang inyohang programa sa probinsya in terms of kining agriculture? Ning lambo ba po ang kinabuhi sa tuwang mga mag-uuma? Bitaw, ano ba nga dunay mga pangutana ang atuang gobernadora nga usay masumbalik kabagtig balkadas kay questionon po sa tuwang mayor? Oh. Sa ingon ana bitaw nga klase kabagtig balkadas santo naabot sa punto nga ingon hayo na tuwang amas sa pagadian nga swerte lang mo. No, swerte mo kay nagsunod mo sa previous administration nga nahanay or naplastar na daan ang Zamboanga del Sur, which is dayag mapod sa kadaghanan kabagtig balkadas nga way back, di ba, sa taas nga panahon under the leadership of Sir Eliezer kabagtig balkadas, ang ato ang Zamboanga del Sur is unsa man Rice and Corn Achiever Awardee, di ba? Nakadawat og mga pasidungog kabagtig balkadas, pero pag human ni adto nawa na po, di ba? Imbes kaniadto kabagtig balkadas nga pinagi sa mga Sir Eliezer kay dato ang Zamboanga del Sur, di ba? Kini subay sa mga kining gipagawas nga data kaniadto sa Philippine Statistics Authority kon PSA o guban pang ahensya kabagtig balkadas, ang karon asa man ta, di ba? Nabutang ta sa kining pobre nga probinsya, di ba? Ngano man tungod kabagtig balkadas ko kay sila, kung sila pay pasultihon tungod kay karong mga panahuna ang ato ang kasamtangang administrasyon is ana nagmonitor kabagtig balkadas or nakatutok sa infra, no? Infrastructure ba? Road and bridges kun baga kabagtig balkadas, no? So do naman sila yung mga kininga programa, di man po nato ikalilo nga do na po sila mga programa nga nindot kay kung wala po idalan bitaw pananglitan ang ato ang mga katauhan, tinood po nang giingon sa tuang kining gobernadora o giingon sa itong former governor, kaya kung dili po nila butangan o dalan ang ato ang mga mag-uuma, luoy po gayo, dili matunol, no, ang dili maabot sa merkaduhan, ang ilahang mga baligya, nga ilahang yung ikadeliver. Doon ay mga komprador, maadto dito sa mataglungsod, barato rakig kumpra. Ngayon nga, dako po tabang ang gihimo nga unsaman, gihimo nga pag, kanabitong pag-open o makadalanan sa matag farm to market road, ganon. Pero ang pangutana, kabag di kabalkadas, bakun balansi ba? Di ba? Dapat unta to kay balanse kung adunay dalan dapat adunay saktong panginabuhi ana na ba di ba ana ra man kabagtig balkadas, no? Muna ay matud pa ni Mayor Same sa lalo matud palagi sa mga serelisas kabagtig balkadas duna nay na plaster ng mga programa, di ba, sa hospital na ang Zamboanga del Sur Medical Center pagahuman kun in terms of kolehiyo anaa ang JH Cerelli Estate College. At the same time, Kabagdag Kabalgadas, anausab ang Zamboanga del Sur Provincial Government College, Kabagdag Kabalgadas, no, ilalom na sa Cerelli SS. Ang kanang Zamboanga del Sur Provincial Government College, Kabagdag Kabalgadas, ang kurso unta ni Ana, laraw kaniadto sa tuang kining amahan sa probinsya nga si former Governor Antonio Tony Cerelli SS. Ang kurso nga i-offer niya na isa ba mga medical courses? Oo. Medical courses sa Kabagdag Kabalgadas tungod kay doon na may JH Cerelli Estate College. Nga doon na sa ilain malalain nga mga kurso. Nursing, diba? Tourism. Doon na yung ako masayop. Education. Dayon na BSIT. Dayon na law. O uban pa nga mga criminologists, of course. Pag-uban pa ang mga kurso Kabagdag Kabalgadas nga nag-i-offer sa JH Cerelli Estate College, no? O ingon man, doon ay mga private schools Kabagdag Kabalgadas, syudad sa Pagadian, nga nag-offer usab sa mga susama lamang nga mga kurso. Sa moto nga, gituyo pagtukod ni former governor o Tony Cerelli sa ang Zamboanga del Sur Provincial Government College. Aron adunay mga medical courses na unta ang Pagadian City. Pero, sobong palandongon kay nga naman, matawag na Kabagdag Kabalgadas nga wa man ni natuman kay lagi ang gipuli nga kurso is katurang same rapod sa uban. No? So, mauna, muna giingon nga sa lintungan ay Kabagdag Kabalgadas, mag-unsa man, tinabangay unta ang tanan nga mga lideres aron nga makabot ang gitinguha nga kalambuan dili lamang sa syudad apan sa tibok probinsya sa Zamboanga del Sur, maimuha mang mayor o dili, makaaban sa color sa politika o dili, pagkangalan nga gibutang mo diha sa katungdanan Kabagdag Kabalgadas, inyohang katungod ang moalagad sa mga katawhan. Bueno, wala ko igong oras. Salamat sa pagpakiguban kanako hangtod na lamang ugma puhon. Dere sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Maayong buntag.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, takot ako kalawasan. Siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kaya tama.
3: Kaya marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: 106.2 Plus Gold.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsule sa usakan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Are you planning to build
7: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paint, power tools, hand tools, lightings, electricals, home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ugang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: Rock, rock, rock.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyagikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag, kaninyong tanan, adlaw kita karona. Miyerkules, pizza 1 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook page sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: BBC, Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, palungsiga nga supply sa kuryente, dili makapasaka sa bayronon sa mga konsumante.
3: Zampe na kadawat og pundo gikan sa PBBM program.
1: 15,000 ka mga similya sa bangus gistak sa fish cage alang sa ikaduhang cropping sa Pagadian City.
3: Sa uluhan sa balitang regional, pastor nadakpan sa Sarangani tungod sa kasong statutory rape.
1: Ulo ka mga langyaw dakpan sa giingong immigration violations dito sa Surigao del Norte.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, House Speaker din ni paabanti og 50 million pesos nga multa alang sa mga social media platform nga dili mapanalipod sa mga bata.
1: Pagbasura dayon sa Senado sa mga artikulo sa impeachment nga walay husay, usa kadakong pagsupak sa konstitusyon.
3: Sa uluhan sa balitang internasyonal, unong patay sa pagpamusil sa usa ka youth welfare sa Germany, suspek arestado.
1: Estados Unidos gidoble ang tabang pinansyal sa Venezuela human sa pag-igo sa duha ka linog.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, airfares gipaabot nga mukunhod sa Hulyo.
1: Luhan sa balitang sports, Jimmy Alapag, opisyal nga bagong head coach sa NLEX.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, pinakaunang personalized breast cancer treatment sa kalibutan, gilunsad sa UAA.
1: Samtang sa nasayod ka ba, Horner, Pinoy engineer, kabahin sa umaabot nga misyon sa bulan o planetang Mars.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, fans sa Maybe Love Team, adunay na matikdan.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7, hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gihatagan og pagpaklaro ni ZamZurek 1 General Manager Jose Raul Saniel nga dili tinuod nga modako ang bayronon sa kuryente kung adunay mahitabo nga palong siga o power interruption. Sumala ni GM Saniel ang bayronon sa kuryente nagbasi paghihapon sa actual nga kilowatt hour nga nagamit sa usa ka panimalay o establishment. Gidugang panini nga kung sumadahon ang kooperatiba mo'y alkansi sa higayon nga adunay power interruption. Tungod kay wala matod pa sila'y mahimong income.
5: Your meter measures your consumption. Kung wala kay consumption, kay wala kay kuryente, wala'y mag-register sa meter. So ibig sabihin, how kung ang musaka ang bayranan sa kuryente, gito yun, no. In fact, that is so disadvantageous to us because kung mag-brown out ka, wala may halin. So that is not true. That meter captures your consumption. Kung wala tayo consumo, nag-interrupt ka, wala'y mag-register.
1: Katapusan na gihangyo na lamang sa kadumalaan na si ZamZurek 1 ang pagsabot sa mga member consumer owners kon MCOs panahon sa mga gikatakdang power interruption.
3: Sa dugang detalye, personal nga gitunol ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pinansyal nga tabang ngadto sa mga local government units sa Sambuanga Peninsula ubo sa programang Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang. Atol sa programa nga gihimo bag-uhay lang dito sa Western Mindanao State University Gymnasium Sambuanga City. Nakadawat og pondo ang Sambuanga del Sur sa kantidad nga 136.2 million. Lakip na ang Sambuanga City 19.6 million. Sambuanga del Norte 138.2 million. Sambuanga Sibugay 77.8 million. Ang mga pundo gikan sa Social Civic Projects Fund nga gamiton ala sa mga prioridad nga proyekto sa komunidad. Gihatagan usab og scholarship grants o educational assistance ang mga kwalipikadong estudyante sa Rehiyon 9. Mipahayag usab og pagpasalamat ang kagamhanang provincial sa Sambuanga del Sur ngadto sa presidente labi na sa mga tabang pang-eskwela nga makatabang sa mga estudyante nga makapadayon sa ilang pagtuon.
1: Sa laing detalye sa balitang lokal, nikabat sa 15,000 ka mga bangus fingerlings ang gisulod sa Bamboo Fish Cage Project sa Pagadian City isip combined sa ikaduhang cropping sa livelihood program. Nagitumong aron mapalambo ang panginabuhian sa mga marginal fisher folk o aron mapalapdan ang produksyon sa isda sa komunidad. Ilauman nga pinaagi ni mas mulambo ang panginabuhian sa mga benepisyaryong mangingisda, pinaagi sa ligon o malungtarong oportunidad sa panginabuhi samtang mapaligon usab ang fish production o food security sa komunidad. Nagpasalamat usab ang mga benepisyaryo sa B4 Region 9 o sa City Government of Pagadian sa ilang padayon nga suporta o dedikasyon alang sa kayuhan sa sektor sa pangisdaan. Ang mga inisyatibo pinagi sa suporta sa B4 Region 9 ilawom sa pagpanguna ni Regional Director Alzath Conting o sa padayon nga suporta sa City Government of Pagadian ilawom sa liderato ni Mayor Samuel Sami Ko.
2: BBC BBC Marting Marting Balita
0: BBC Balitang Regional.
3: Sa Kute, sa CIDG Saksurgen, ang usa ka 29 anyos nga pastor nga giilalamang sa alias Mikoy atol sa Uplan Pagtugi sa Barangay Upper Lasangap, Malapatan, Sarangani Province. ang suspetsyado sa regional level wanted person nagatubang sa kasong statutory rape base sa warrant of arrest nga gipagula sa RTC Branch 13 sa Pulumulok, South Cotabato niadtong Disyembre 16, 2005. Sa imbestigasyon, giingong balik-balik ang giabuso sa pastor ang iyang minor de edad nga in-law sulod sa ilang Pinoyanan sa Pulumulok niadtong miaging tuig og ang reklamo gisang-at sa sakop sa pamilya sa biktima. Matod sa CIDG, adu kon duha ka higayon ang nakon nga napakyas ang pagserbisyo sa warrant tungod kay wala sa balay ang suspetsyado. Hangtod nga nadakpan kini sa operasyon og karon anana sa kustodiya sa CIDG Sac Sergeant samtang naghula sa commitment order gikan sa korte.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, dakpan sa Bureau of Immigration kung BI ang pulo ka mga langyaw atol sa sunod-sunod nga operasyon sa Siargao Island, Surigao del Norte, baguhay lang tungod sa mga aligasyon nga paglapas sa immigration laws sa Pilipinas. Nakip sa nadakpan ang upat ka Israeli, duha ka Chinese, ug usa ka Moroccan, Australian, Nigerian o Lithuanian national. Sumala sa BI ang uban kanila overstaying, nagtrabaho nga walay permit, adunay blacklist records o gideklarar ng undesirable aliens. Ingong ang pipila sa mga langyaw nagtrabaho isip DJ, hotel worker, dog trainer, resort manager o restaurant staff, bisan walay hustong visa o work permits. Mato ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, welcome gihapon ang Pilipinas sa legal nga turista o investors, apan dili motugot ang gobyerno sa mga langyaw nga mula pa sa balaod. Samtang ang tanang nadakpan gidala na sa BI detention facility sa Manila o ga posibleng ma-deport o ma-blacklist.
2: BBC Martin Balita.
0: BBC Balita Nasional.
3: Gisang-at nila House Speaker Faustino Bugidi III ang kon og House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang usa ka balaod noon nga gitawag og Children's Social Media Safety Act nga nagpahamtang og multa hangtod sa 50 million

0: Wala ka available na sa AB Gadgets Pagadiana. Ang AB Gadgets Pagadiana na nanhimutang sa Rizal Avenue, Pagadian City at Bang sa Paprenta. Doon usab sila yung mga nagadayang mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
2: BBC Sports Balita.
0: Balik na sa nasud ang PBA legend nga si Jimmy the Mighty House Alapag. Human gitudloy si bagong head coach sa NLEX Road Warriors alang sa umabot nga PBA Season 15 Governor's Cup. Ipahibalo sa NLEX Management ang maong balita niya tung Lunes. Dinpulihan ni Alapag si coach Jong Uichiko. Dako ang pagsalig sa Road Warriors nga ang iyang unom katuig nga kasinatian isip kabahin sa coaching staff sa Sacramento Kings sa NBA o Stockton Kings sa G-League. Makatabang og dako aron iisa ang kalidad sa team. Gilauman nga sugdan ni Alapag ang iyang pagguba sa NLEX karong Julio Jessa batok sa guest team na Macau Giant Pandas dito sa Inares Center sa Antipolo. Ang balitang sports sa tudkan nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta na sila line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora og Dumalinao.
3: Sa dugang detalye, nahimong pinakauna sa tibuok kalibutan ang Abu Dhabi UAE nga nakahatag og personalized treatment sa usa ka pasyente nga adunay advanced breast cancer pinaagi sa genetic testing og circulating tumor DNA technology aron masayo mahibal-an kung dili na epektibo ang kasagarang tambal. Sumala sa mga eksperto, ang bag-ong targeted therapy nakapaminos sa risgo sa pagkagrabe sa sakit og 56% kumpara sa tradisyonal nga hormone therapy. Kini nagtimaan sa dakong kalambuan sa precision medicine og personalized cancer treatment.
0: Ang balita sa Kaimsog sa Panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal-fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, o sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Ravina Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Tagong, Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: Nasayo ka ba?
0: Alright, mga kabagting o kabalkada, anita sa Nasayod Kaba Corner and of course, Bagting 27. Mm-hmm. Tunay sayran ning Pinoy nga engineer nga moapil siya sa kaning mission dito sa Moon o sa Mars.
3: Wow.
0: Alright, Nasayod Kaba nga dunay usa ka Pilipinong engineer ang kabahin na karon sa research nga nagsuporta sa umabot ng mga mission sa bulan o sa planetang Mars. Araba po noy kuan dito kani bitong kani Mars ba na daw mabuhi ditong sagot kasi dito natapon. Siya si Dr. Mark Angelo Porio. Porio sa manggini siya. Miapil sa Lunaris Analog Astronaut Mission M426 sa Pila, Poland. Din siya nagsilbi nga unang engineer nga analog astronaut sa Pilipinas o ikaupat nga Pilipinong analog astronaut sa nasod. Ang mission nagbutang sa mga partisipante sa usa ka simulation nga nakabase sa Earth nga gidisenyo aron tun-an ang mga kondisyon nga may kalabutan sa umaabot nga eksplorasyon sa kawanangan. Pinaagi sa mga analog na misyon ang mga researchers makahimo sa pagsusi kung paunsa ang mga tawo, sistema, rutina o teknolohiya mahimong mulihok sa mga palibot nga susama sa gilauman sa mga misyon sa lunar o Martian. Si Dr. Piorio, usa ka associate professor sa Electronics Engineering Department sa Damson University o Pangulo sa Space Technologies and Applications sa Research Laboratory nini. Ang iyang trabaho sa space science dili bagko. Nasausab siya sa mga Pilipinong engineer nga nalambigit sa Maya 2, ang ikaduhang cube satellite sa nasud, usa ka proyekto nga nakatabang sa pagpalambo sa lokal nga kapabilidad sa pagpalambo sa satellite. Atol sa misyon sa Lunares, nitampo usab siya sa Adobo 4 Space, usa ka inisyatibo sa research nga gipanguluhan sa Pilipinas nga naglambigit sa Philippine Space Agency, Philippine Nuclear Research Institute o sa Department of Food, Science and Nutrition sa UP Diliman. Gikan sa paghimo og mga satellite hangtod sa pag-appeal sa international nga research sa analog space, si Dr. Pio Rio nagpakita kung giunsa sa mga engineer nga Pilipino nga nahimong bahin sa global nga trabaho nga anaa sa kawanangan. Now you know, mga kabagting ug kabulkada, pinasahi gayud ang maalamong mga Pinoy, lahi ra gyud ang mga Pinoy. Balita sa nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Iliana Bayview College. Ananahimutang sa Balangasan Pagadian na ginusadang pribadong tulunghaan sa sudad. Nga doon ay pinakaubos nga tuition fee ang Iliana Bayview College. Doon ay unom ka mga kurso nga gitanyag. O pwede ka, wala na problema kung imo ang klase, gusto ka buntagon hapon yun o panggabi. O sa wala na rason nga dili ka makatungha, hilabi na sa mga working students, Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Mga madi o padi, ani ana, ang balitang showbiz.
0: Alright, dinita sa balitang showbiz. Sana may update aning maybe this time.
3: Kini mga fans, bisan asa ibutang na agi ilang mamatikdan. Karon ang gesture ni Bembie Aquino ngadto kang Riza Medizon ang gisgutan sa social media, okay, sa pipila ka video o public appearances sa duha. Adunay mga netizens nga nakamatikod nga kanunay ipatong ni Bembie ang iyang bukton sa abaga ni Riza. Okay. Sige, bitaw ko kakita mag-ana si Bembie.
0: Siguro kanang kwan ba? Yeah, sana armrest ba na tawag ana?
3: Yes.
0: Maka kwan murag siguro paminaw niya lamig jud kayo kanang
3: tungtungan.
0: Iyang pamati ba? Tungtungan ang abaga ni Riza sa iyang bukton.
3: Alang sa uban, wala kini daot ang tuyo o posible nga komportable lamang sila sa usag-usa tungod kay dugay na silang magkaila sukad sa pagkabata. Apan aduna usay mga netizens nga miingon nga dili kini maayong tan-awon sa publiko. Ilabi na nga mas dako og lawas si Bibi kaysa kang Riza. Okay, gamay mga gay si Riza, no?
0: Okay,
3: muna mo raglain, yun lang tawon.
0: Oh, mamorong siguro nga katastaw, wala ka bukpay.
3: Ang uban gani nakahinumdum pa nga pahimang no ni Chris Aquino ngadto sa iyang anak atol sa pagbisita nila sa Itbulaga. Din iyang giingon nga si Bembie nga be a gentleman. Sa pagkakaroon, wala pa'y pamahayag si Riza Mae bahay ni ini. Busa nagpabilin ang lain-laing opinion lamang kini sa mga netizens base sa ilang namatikdan.
0: Ng mga Marites.
3: Anagi ng mga Pinoy. Basta Pinoy. Anagi na yung mamatikdan dahil.
0: Pero feel na ko kay na chemistry si Bimbi o si Riza.
3: Sa mata katumbata pa sila. Grabe ka cute nga. Marag ligon ka ba?
0: Marag sila naman good siguro ang future mate siguro.
3: Okay, dawat ra ba kayo ni Chris Aquino?
0: Oh, you know, yung gigakos ang iyang in-law. Yan ba yun itong gitawag biya yun ay mo nang na-surprise ang Itbulaga. Samtang sa Bigas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atoang Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment. Daghan kayong salamat kaninyong tanan and of course sa mga naglantaw sa Radyo Bagting News official Facebook page. Daghan kayong salamat kaninyong tanan, mga kabagting o kabalkada. And sa mga wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application, pag-download na mo, available na ka na sa Google Play Store. Ayan, good morning ni Elvic Pantonial, naglantaw sa itong Facebook Live, si Warvin Tahoy, and of course, sa pamani din ni. Good morning ni Evelyn Tayong Balyos, Jerry Colon, og si Rebecca Unito. Naglantaw sa tong Facebook Live. Good morning also sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Nutrition Month na biyaron kamaring dars, no?
3: Mm-hmm.
0: So, let's eat pansit. Abitaw ay mga onta og kaning gulay. Lahira bagyo ng ang kusog kung magsiitag kaon og mga kaning utan. Dapat biya pud kayo ng utan kay murag kanang refreshing guys tanan. Sige, dunay pabagting diri ato sa ning basahon. Dunay pabagting kinsay nakapunit og bag nga pink. Na dito ang importante nga mga cellphone o PRC license. Ang tag-iya ato Princess Nadrag Aguam. Asa man ni pud dapitan hagbong iyang bag. Sige, ato lang nang ibalik unya. Hapon siguro or sa program ni Inday Garutay. So mga ka to, naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7, mga kabagting o kabalkada. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita.
4: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
5: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, may nagkaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon, dili na kay kumagpalpiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
6: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro'y ginakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat, tagadigos na ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Are you planning to build your dream home?
13: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, Mixers, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
14: MC1 Hardware.
15: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
16: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
17: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
16: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
17: Bila edad mo ron, ma'am?
16: Ako 55 na.
15: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
15: paragis bila-bila
18: paragis bila-bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
19: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraneng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
20: Set Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
22: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid, wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
20: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
23: 106.0
24: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
25: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
0: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makig-uban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan ang gikagubdan sa tibuok kalibutan. Inilog sa tanan. Walay lain akong kauban. Pinakaguapo sa tibuok kalibutan gihapon. Dods Marson, Dods Abanti, Dods.
1: Yes, mga higala, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang pagtimbaya, gikan ni Mayor Samico, ustarag mga katawahan, hingdak bayan sa pagadian. Welcome na sa sinong programang ang kakuhan, pinaagi sa asenso pagadian ni Mayor Samico. Aron ang tarag mga katawahan, hingdak bayan, adunay kalabutan sa mga proyektong programang pangkalambuan o may adlaw sa tanang katawahan sa Busurian, sa 1st District o 2nd District, gikan ni Mayor Samico ang magdala sa asenso sa Bangga del Sur.
0: Yes, ang maong tulumanon, gihatod ka ninyo sa tinuod ng architect. Dinhi sa dakbayan sa pagadian, wala na'y lain pa alang sa mga proyekto, mihuras o programang pangkalambuan, Mayor Samico o mamahimo na unyang architect sa tibuok Sambuanga del Sur. Ang kaakuhan inyong mabati o inyong makita. Gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao tungod sa administrasyon ni Mayor Samico og nakita nagyud na sa tanan og dili nagyud na kabalibaran ang pagkakugihan sa atong amahan sa syudad sa pagadian. Dili lang kay kugihan kundi adunay amahanon nga hiyas sa pagpadagan sa panginabuhi sa katawhan og siyempre pa adunay daghanan kayong mga awards ang dawat ang dadakmayan sa pagadian tungod sa pagkugi sa administrasyon ni Mayor Samico. And of course, magtimbaya kaninyong tanan, gikan mismo ni Mayor Samico. Assalamu alaikum, wa matulahi wa barakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon na pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patadumang sumanen, maayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan unang bulyada birada dudes.
1: Yes, mga higala, gibutyag sa City Agriculture Office nga pinanguluhan ni Engineer Dondo Rodrigo nga dunay 50,000 ka milkfish o bangus fingerlings alang sa sikan grapping sa Bamboo Fish Cage Project ni Mayor Samico. Usa ka livelihood initiative nga gitumong aron mapalambo ang panginabuyan sa mga marginal fisher folks ning dakbayan sa pagadian. Sa programang pang-agrikultura ni Mayor Samico, ilabi na sa nagkadaiyang asosasyon, organization sa Fisher Fox ning dakbayan sa pagadian. Nahimong posible ang mga proyekto pinagi sa pagdayon ng suporta sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kod BIFAR Region 9 ubos sa pagpanguna sa ilang regional director og sa lig-on nga liderato ni Mayor Samico sa pagtabang og mga programa nga makabenepisyo ang mga mangingisda pinagi sa City Agriculture Office og suporta sa kagamhanang lokal. Priority ni Mayor Samico ang pang-agrikultura, ilabi na sa mananagat, mangingisda, dingdak bayan sa pagadian.
0: Yes, ingon ana kamahal sa ato ang Mayor Samico, ang atong mga mag-uuma sa nagkadaiya nga mga ilahang tahas or kining concentration, ang mag-uuma nga diin naa sa pagpanagat. Kahinumduman nato nga dunay gipalit si Mayor Sami nga mga gamit nga pag detektar kung asa dapita gayon ang daghang isda ba. O kadto sab nga nagpalaod yun manguha o katong dagko na kayo nga mga isda unya adto nagid sa laod moabot na sa boundary sa laing nasod ang uban gani nga padpad na kung inyong kahinumduman adunay napadpad dito sa nasod sa Indonesia o Malaysia. Ang atong syudad sa pagadian sa pangagamhanan ni Mayor Samico ang kininangunay gayod sa pag-asikaso nga mahibalik nga lagsik ang atong mga mananagat nga kun inyong kahinumduman taga Kawit Pagadian City o taga Tukuran Sambuanga del Sur. So ingon ana kamahal sa atong administrasyon sa pagpangulo ni Mayor Samico ang tanang katawhan dinhi sa Pagadian City o gilagbas na nato sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur. Now dods sa ato ang pagpadayon sa pagtubag sa mga aligasyon sa probinsya ilabina sa tuang amahal nga gobernadora nga gihapak nga isyu batok ni Mayor Samico sa daghanan kaayong mga proyekto nga imuhang gi-enumerate dam kanang maugidto ang nahimo ni Mayor Samico. Kulang pa to. Paliog pag-post pa diha or pagpapriskon nga napay daghang tiwasunon nangita pag-fundings or kanang kwarta para mahumanita ng mga proyekto sa dakbayan sa pagadian kay gikaingon na namo ni Dodds face by face ang maong paghuman tungod lagi sa pagpagawas pod sa pondo kay sige pang pangita, sige pang pangita o pondo nga ikahuman kanang mga falls kanindot man sa mga falls sa pagkakaroon niya maadto mo dito, pwede kay mo magrelax-relax dito dayon pwede pa mo maligo dito. Na dito si atong mga kanang tigatiman yes, headed by Mamarilo Elga. Yes, syempre, kung gusto ka dam, pwede ka mo adto dito, makigdula-dula ka sa mga unggoy. Napay dagang unggoy biya ang mga fools. Katawa man si Ili. Salamat kay Ili ha, sa nindot ni mga kanang kuan ba, pangamot diha sa technical. And then, nato di ay mga pangumusta sa tanang technicians on board sa different radio stations nga naka-hook up din sa ato ang tulumanon, ang naka-ere sa ato ang tulumanon, kay mo participate man gina sila. Unang ganahan kayo ta sa ito ang mga technicians nga tig-participating pakabana sa isyo. O, naapay Kindis Cave Dam! Ang Kindis Cave na to, kanang pwede po ka dito mutanaw mga kwaknit. Dagang mga kwaknit dito, makiga kanang halubilo ka sa mga kwaknit. Unya, ang atong view deck sa Palpalan Dam. Gobernadora, i-appeal po ito. Waman mo i-appeal, oy. Mayon, punta kang wapan na human, yes. Wapaginasin na human. Pero na, naginakita nga leading to pagkahuman, ginasya. Dili, magta makaingon kada tanaw na to sa mga proyekto na Mayor Samico. Makaingon, gitang, kuan ni siya, paingon ni siya sa pagkahuman. Pero pagtanaw na to sa inyohang proyekto, niya, dili, gitang, makaingon, paingon ni sa pagkahuman. Makaingon, gitang, paingon ni sa pagkadunot.
1: Paingon sa pagkataya.
0: Paingon sa pagka baligya na di tripingan ra nagbaligya ni Dodds. Ipabaligya daw ni Dodds dito sa junk store. Wala na ipag-asa ba hinigtanaw nimo, wala na ipag-asa nga mahuman pagay gipangtaya, mauna maukadto, niya kanang gipang kuana nagipang hagunoy. Oh, pero mo tanaw ka sa mga proyekto ni Mayor Sami, makaingon gyud ka kini. Humanonon gyud ni siya. Ingon ana na siya unya kanang ipon ni wapon nimo i-appel tong barko nga dili mo dagan. Giisyo biya na niyo sa una. Sam nang barkoha di man mo dagan na asa kan kanhi boulevard nga mao na karon ang Baywalk na. Baywalk na nakaron tungod kay Baywalk na na ang name sa to ang sangguni ang panlungsod. Well, that was 13th City Council man siguro to ang nag-name anang Baywalk sa kanhi boulevard. Unya, ang kanang barko nga dili mudagan, grabe gyud din yung mga pagsaway gyud. As in, sa wala pa na nahuman, mura og kanang balay pa na siba, mura pagtigbayon pa. Kanang skeleton pa, skeletal, sana doon, skeleton, skeletal.
1: Skeleton.
0: So, karong nga nahuman na, human-human na, napagayon na iwa mahuman. Kining mapusla naman yun na, pwede ka ay kadiha mo kuan mo hold og event nga diin kamubayan sab ka syempre naman ini event nga diin diha nimo sa may barko sa tourism boat ibutang or i-held pwede ka ayo. Pwede naging kaayo sa pagkakaroon. Manang, anong manin mo i-appeal na dihang barko nga nalang mudagan? Naon sa pagkaoy ko lang, apod ang tong imong mga gipang post. Unya, naghan pag yung kaayo, gihapunta nga mga projects and programs. Kadiin, atong ipapost pa nimo, ipost pa more.
1: Yes, mauna mga higala, ang programa ni Mayor Samico sa Tourism Infrastructure Project, gisigi nilang saway. Ang mga proyekto ni Mayor Samico nga matod pa sa gobernadora wala ko noy nahimo pero giyang gisaysay tanan ang nahimo ni Mayor Samico back to you lang hapon nimo Madam Gobernadora kay kulang pa na imong ipos sa imong Facebook imong gipang yama-yama gipang post maghinganlan o sana sa mga backbone projects sa administrasyon ni Mayor Samico unya kanang tourism infrastructure project atong ipahibalos drag mga katawhan o sana sa programa sa kada mayor dapat gani kada gobernador, kongresman nga nagay tourism infrastructure project sa kay sa ginaingon sa Minda. Kinahanglan ang tourism infrastructure project para makadani og mga turista para sa ingon ni ana mas mudako pa ang atong ekonomiya, naghatag bisita nga mga hindinis dakbayan sa pagadian makabuo og dugang nga pundo og kwarta para mas mulambo ang dakbayan sa pagadaghan usab nga makatrabaho og ang ekonomiya usab motubo. Mao na nga nalibog ko aning taga probinsya kagamhanan probinsyal ay pangulohan sa tong gobernadora nga nganong sigig sa wayon sa tong gobernadora ang mga tourism infrastructure project nga dako man kayo ni og kahimuan, dako kayo ni og kapuslanan sa panudlanan sa usa sa local government unit, ma provincial man, ma munisipyo man, kay makadako og income ba, local income, kay for example dinha sa ato ang tourism boat nga porma og building diha sa boulevard, kung adunay mo gamit datong ni kalabay nga bulan, adunay gipahigayon diha nga kasal sa usa ka foreigner, diha gipahigayon ang iyang kasal unya mibayad sa dito sa City Treasurer's Office. Ang bayad ana wala largo sa bulsa personal, na ana largo sa City Treasurer's Office ang bayad ana. Giisyuhan na og government receipt unya aside ana ato ang glass gym. O sana siya sa tourism attraction tungod kay naa sa rotunda perteng nindota kay glass gym niya bugnaw kayo og naay mo gamit aduna usa bayad unya ang bayad ana largo sa tuang panulanan sa dakbayan sa pagadian. Rason hinungdan ni ana nga napilta sa richest component city in terms sa local revenue income, in terms sa mga asset nga gipanagiyahan sa kagamhanang lokal ning dakbayan sa pagadian. So ingon ana ang trabaho sa usa ka mayor, local chief executive nga magbuntar og mga proyekto nga ikaayo sa tanang mga katawhan para mapahimuslan sa tanang mga pagadianon. Og sa ingon ni ana, tanan mabulahan og karon ming resulta nakbayan sa pagadian, richest component city sa Visayas and Mindanao. So ubay-ubay pa no, daghang kategorya ang dakbayan sa pagadian himong richest component city sa nagalaing-laing kategorya sa mga nang gisgutan sa nikalabay na mga programa.
0: Yes.
1: Usab-usab din eh ang kani importante sa ang programa ni Mayor Samico kaning health program. Nasayon ta nga nato nang kalabay nga bulan sunod-sunod ang turnover sa tuang health center sa kada barangay ning syudad sa pagadian. Pinaagi kana sa pagpadingkamot ni Mayor Samico og in partnership sa Department of Health nya ana usab ang super health center. Pagpadingkamot usab na ni Mayor Samico nga mabutangan din he sa barangay Tiguma o kana pinaagi na sa balaod. Kung mahinumduman na to, pinaagi sa balaod ni Senador Bongo kaning universal healthcare.
0: Yes.
1: Na tanan, adunay standard nga health center o adunay super health center kada syudad. Unya, ang atong dialysis center nga naa sa City Health, atong Tubagon, kay lagi, duha kuno ka chair lang o wala pa'y doktor, nakimuwa lang. So, ma'am, ang pag-operate mangod sa dialysis center, una ana before ta mahatagan og permit kinahanglan atay memorandum of agreement.
0: Muwa.
1: Oh, mao gyud na ang una nya miingon ka nga duha lang ka chairs. Gamay kay ang space sa ato ang
0: City Health
1: dili pa diha sa provincial hospital. Adako nya dili pa gina inyuhang hospital, dili pa da inyuhang tuwad. Unya kanang dialysis center sa panahon pa na sa kanhing administrasyon. Unya kamuray murag gadawat taglimpyo ba kamo na lang ang nagpatuma nagbutang ni ana, pero kana sa inisyatibo na sa kaning administrasyon nga aduna dialysis center. Willingness dakbayan sa pagadian og minghatag pagdugang pundo ang atong gobernadora o congressman sa first district makahimo ta og pasilidad nga libre nga dialysis center og kanang makabutang ta og 48 ka chairs sa kaning dialysis center. O gadunay pasilidad sa untaman kay lagi ang kagamhanang probinsyal sige magpanaway syudad sa pagadian nya wapag ikatabang wapag ikibuubo nga dugang pundo igo na lang manaway wapag ighatag nga suporta din he. Mao na nga sa ingon ni ana bisag gamay lang ato ang dialysis center ato sa City Health kay limitado lang ang space kay stricto usab ang DOH nga kinahanglan stricto sila sa kaning lugar pabutangan anang dialysis center. Kinahanglan na ko dako gyud mo og speech may gani kay nakapasar ang maong area, so adunay duha diya karon na pahimos lang na pud biya na sa adunay magpa-dialysis diya matag karon og unya bisan pag moanha mo og kamo dialysis ta mo gapil din ha makapahimulos yun mo sa libre nga dialysis
0: yes.
1: center sa ato ang City Health sa imong ana ba nga magtinabangay pero lagi ang utok bulok sa politika utok sa tong kagamahan ng leader ni sa Sambuanga del Sur sigig panaway og sa laktod nga istorya hakog sa katungdanan ba gusto ilahon tanan mao na klaro pag istorya mao na nga dili nila pareha og kulor dili sila mutabang
0: yes
1: klaro pag istorya
0: dili lang kay hakog sa gahom ang usa ka taong hakog sa gahom hakog po niya siya sa bahandi mao na siya iyang personal interests lamang ang iyahang gihuna-huna mao na siya diha nga daghan kay mga proyekto ang ato ang dakbayan sa pagadian si Mayor Samico kamo po diha sa probinsya daghan man magproyekto kana ding inyong mga kadalanan boss lottery boss lot dito paingon sa inyong private beach resort unsa man diay na mao man ay labing matuod boss lot diri boss lot dito paingon sa inyong mining areas boss lot diri boss lot dito para sa inyo ha paingon sa quarry areas boss lot diri boss lot dito para sa mining area ninyo dito dapita so mao na nahitabo karon anindot gyud ang Sambuanga del Sur kay na ay mga karsada diha og uban pa pero kumustahon nato ang inyohang is GLG Seal of Good Local Governance
1: wa kapasar
0: 2/10 duha lang inyong napasaran unsa daw inyong napasaran daw be niya nganong ang dakbayan sa pagadian nga 9/10 nanaway ba gud me wala oy gisaway man ninyo ng 9/10 inyong 2/10 ra gani
1: niya perting pag parot ka sa tra school kami tang ga exam kang okay mag-quest ka ron ha
0: quest ka na ka 1/4 sheet no, of paper no di ba
1: 10 items unya kay man ka nagtuon duha ra imong kuha unya kana imong kuha kinopya pag gid nimo
0: mao na
1: maora na imo ang kuha unya sa uban nimo nga subject kay wa ka magtuon nabagsak ka inana usab ang himtang nato sa probinsya sa Sambuanga del Sur duha ra na pasaran unya
0: yes.
1: uban ini unya kaning duha may ra bag unsa kayo ni ka importante ang nangabagsak ani kato bag ang importante nga mao ay kinahanglan nga basic need sa mga katawhan wa pag idawon makapasar unya pag gawas usab sa DILG kaning financial good housekeeping wa na pud kapasar ang probinsya sa Sambuanga del Sur kay lagi ang rason wa kuno ma-enter sa portal na portal good oroy nga wagi mo kapasar hindi na erason ang portal wagi mo kapasar kaya wagi mo i-entre
0: yes
1: wagi mo
0: ingo na ani na ako'y nakitaan nga na ako'y nakitaan nga nagbagot-bot ang success ko no sa Pagadian City apil man ang Sambuanga del Sur nga no dang magbagot-bot ta wa mi nagbagot-bot ingo na ani lang gusto mong mo-appeal sa kalampusan sa Pagadian City? Yes, kay ang Pagadian City is a component and a capital city of Sambuanga del Sur. Pero, unsa may inyuhang gikatampo? Sigihan raman ninyo og saway. Mauna, inig na anay success nga, success story sa Pagadian City, mo-appeal na mo? Unya, ang Pagadian City, pa-appealaw ninyo sa inyuhang pagka-downfall? Na-down naman mo? Sa inyuhang kanang pagpaningkamot naningkamot turoy mo para sa inyong kaugalingon
1: kuan ba kanang kundi, atong ibalik-balik
0: yes.
1: kung pahimang no sa mga katawhan nga naminaw karon nakabiyo sa nakadaiyang Facebook pages live nga ang Pagadian City capital city sa Sambuanga del Sur so malibog ko aning mga namunuan sa probinsya ba nga siya manuntay oversee sa mga munisipyo apil niya ang sudad nganong dili man siya kabalo mutabang sa dakbayan sa Pagadian mayor ra may pasagdan undi pa si Miro Samico ang butang ni Pagadian
0: yes.
1: git pa ni sinangit-git bigani kay si Miro Samico bright kay balo adunay katakos sa pagdumala sa usa ka sudad na aming resulta nga aming richest city sa Visayas and Mindanao og daghan nga napasaran niini nga makita usab sa datos ang dakbayan sa Pagadian nga hilabihan na gyud paglambo so ingon ana unta no ang pangutok pero maulagi na kay bulok sa politika ang ginahona sa tung kagabahadang provincial leader wa gitay mahimo ani nga napuros lang saway ngayon pag way nahimo dako gyud nahimo si Mayor Samico bisan pag 15 pasultihon mga katawhan
0: exactly.
1: lungsuranon mga anis dakbayan sa Pagadian mayon gid sila nga daw kay kausaban ang sudad sa Pagadian na malibog po sa gobernadora wain himo ko no unya mimpo sa Facebook ibat-bat niya ang unsay mga proyekto mao din himo ni Mayor Samico ma'am
0: mauna diha
1: unya pag-istorya
0: wala mami ika number 1 2 3 4 5 6 7 sa diha sa probinsya na unsaon man na so pun ipato dam ang imuhang giingon ha nga mga giilagi giinyo merit nga mga projects ni Mayor Samico nga matud pa nimo walay kanang ayo o walay kahumanan. And karon ang Pagadian City, wagit mi kadungog nga kadawat og mga chiki kay kaning mauna gihatag sa national government og uban pa, pero lately nakadawat mo og kwarta kay dako pa jud kaayo kanang 136.2 million para sa special financial assistance for socio-civic projects gikan sa kagamhanan ng nasyonal sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Unya, para daw ni sa educational assistance, sa barangay identified development priorities, o siyempre pa, na-mention pa nila ang Zamboanga del Sur Provincial Government College. Hopefully, sa pagkakaroon nga mo kuha na unta ning inyo ang SGLG.
1: May tagmatagaan ang dakbayan sa Pagadian ana, pero lagi, magita gina pamaaging, higit matagaan.
0: Dili na lang ta maglaom ana, Dodge. Kayod na lang yun sa kaugalingon ang Pagadian City. At ito lang tanaw na po doon niya kung may improvement ba ang SGLG, Council of Good Local Government Governance, nga imonitor sa DILG, kung Department of Interior and Local Government.
1: Base doon niya, kanang 2 over 10, mahimo ng 1 over 10 hinoon.
0: Ano, masero na hinoon eh, pati hinoon ng lisuran ng istorya. Kaya, din sa Pagadian City, gidoki gini Mayor Sammy ko, nga nung wala na 10 over 10, 9 over 10, so na ay nakita nga diferensya gamay, sumao na po ni karon ang paninguha sa ato ang kagamhanan sa Pagadian City nga ma-fulfill, no? Mahatagan o gutokma yun ma 101% ang kining 1% nga kanang para ma 10 over 10, ka 9 over 10 man ang SGLG. So hopefully, Dodds, makakita buntag improvement sa kaning bag-o nilang nadawat nga kwarta alang sa ato ang mga katauhan sa Zamboanga del Sur, hinumdumidam nga ang Zamboanga del Sur number 2 sa tibuok rehiyon YB, number 7 sa tibuok Mindanao sa
1: pagkapobre nga probinsya.
0: Yes. Mao na naamang kay kwarta karon na dawat perti mong dako ang ngisi nimo dito sa dakbayan sa Zamboanga. Hopefully nga ma-improve ang atoang livelihood programs sa atoang katauhan sa Zamboanga del Sur.
1: Ato ginaitisok sa mga alimpatakan sa baga na Mindanao, sa mga katauhang provincial nga layo ra kayo og kuan ba basihan tungod kay ang Zamboanga del Sur ikapito sa pinaka pobre nga probinsya sa Mindanao, ikaduha sa pinaka pobre sa nga probinsya sa Region 9 sa SGLG, wa pa ginapil ang Zamboanga del Sur unya sa National Anti-Poverty Commission, taas kaya og poverty incidence unya layo ra kay sa dakbayan sa Pagadian. So nana pud mi basahon, nakasulod ang Pagadian City sa ikapito nga pwesto sa top 23 cities sa Mindanao base sa gidaghanon sa mga opisina sa bangko sa kinatibuk-an.
0: Yes, congratulations!
1: Sa mga deposito sa bangko o bilyones nga piso nga nagpakita sa padayon nga pagtubo sa ekonomiya sa sudad sa Pagadian o sa pagpalapad sa sektor sa bangko sa Zamboanga Peninsula. O naguna usab ang Dabaw niini. O gadili kini mahimo tungod sa pagpaningkamot usab ni Mayor Samico nga makasulod ang mga dagkong private business establishment, mga investor dinhi sa dakbayan.
0: Yes,
1: sa Pagadian.
0: Congratulations dakbayan sa Pagadian.
1: Pagadian City ikapito nga adunay total deposits ga 32.32 billion kapisos ang dakbayan sa Pagadian, unya adunay 40 ka bangko ang syudad sa Pagadian na mauna sa pagpaningkamot ni Mayor Samico sa in terms sa ekonomiya tungod kay adunay kasiguruhan nga mo invest ilabi na sa nagkariang bangko din sa syudad sa Pagadian, pinaagi ka na sa peace and order sa tong dakbayan.
0: Yes.
1: O baka siguro usab sila nga ang syudad sa Pagadian grabe na paglambo, daghan nag investors, minsulod usab sila din he.
0: Business and economic upliftment sa dakbayan. Yes. Sa Pagadian, todo progreso kini. Maong kanang ato kining ipalapnag sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur, ug karon wala na tay pag-asa, puhon na may pag-asa ta ang atong amahan sa syudad sa Pagadian, mupalaplag na sa serbisyo ngadto sa tibuok Zamboanga del Sur. Pero mga ginang laguta aning istorya hagyon. Pero tingin niyo yung lagutaan eh.
1: Oh, ay magkumpiyansa kay karon din din din.
0: Kumpiyansa lang gyud. Pakumpiyansahan ato.
1: Basig mailok mo, hurot mo tanan.
0: Kami man may problema.
1: Kami problema win or loss.
0: Oh, win or loss me dere ay
1: sa haragi ka pa inhan ni karon 2028.
0: Win or loss
1: mo daog si mayor or mapilde sila.
0: Well, inaana ra na siya. Kay kami ni Dodds, laban lang gid mi sa kamatuoran nga inyo hang makita. Dili kay mi ingtang nakita or makita sa inyong duha ka mga mata. O niyag naapamoy upat ka mata, kita gid sa inyong upat ka mata. Dili kay duha ra ang tanan nga mga gihimo nga kaayuhan alang sa Pagadian City sa administrasyon ni Mayor Samico. Mao baya nga kanang kami diri ni Dodds sa gibalik-balik na nako ni sa unang programa namo hangtod karon nga kami ni Dodds pwede ra gyud me nga magpatid lata sa Dublin na pagitpangit si Lupin na guyod-guyod lata mabuhi ra gyud me akong balikon pwede ra gyud me magrebuild eh. Yes. Kay adto sa bukid layat-layat Miss Bagon then kamausab mi mangibot og kamanting nga dili amo
1: atong balikan ang health program ni Mayor Samico.